bati a so wipe omo eniyan eyi je okan ti ko ti datun bi okan ti a ko ti yi pada okan ti ko ti ni ifowoto eyi pada latoke wa iru ipowo ni iru okan be wa je ke wo Genesis ori kefa ese ikarun Genesis ori kefa ese ikarun Olorun si ri pe iwa buburu eniyan de popo le aye ati pe gbogbo iru okan re kiki ibi ni lojojumo leyin ti Adamu ati Eva ti shubu ni ogba Edeni lati igba yi gan ni ari wi pe okan eniyan o je okan buburu ni waju Oluwa nitori gbogbo ise gbogbo iwa gbogbo oro ti o njade lati inu okan yi o je ohun to buru jai o sese ke enikan ki o je elesin awon elomiran ma ro wi pe elesin o ti to o ti yege ni waju Olorun sugbon enikan ile je elesin iwa ti ru eni ben hu ki se nipa ti esin o je nitori iru okan buburu ibi ti o wa ninu re o sese ke enikeni ki o je eni ti o mo we sugbon iwe mimo tabi iwe kika eyi ko yi okan pada a o ri wi pe iwa buburu ni aarin awon omowe lo peleke si o sese ki a ri enikan ti o je wi pe o ti rin lo si oke okun o ti lo si ilu oba fun opolopo igba tabi o sese ki a ri eni ti o je wi pe o ti le ti mo otito ihinrere die sugbon ti ko gbadura agbayori ki o ba le ni iyipada okan a o ri wi pe iru eni be iwa iru eni be yo je ohun ti ko ba ife Olorun mu ese karun yi eyi ni o fi so fun wa wi pe nitori Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye eredi iwa buburu ti o di pupo yi se nitori pe won o je olaju ni atabi nitori pe won o kawe tabi nitori pe won o ti rin jina si awon orile ede miran rara eredi iwa buburu yi ni we pe iru okan won iru okan re kiki ibi ni lojojumo bi a ba so wi pe nkan kan o je ibi o je kiki ibi e je wi pe ko si alaafo ninu iru okan be lati se rere ko si alaafo fun iru okan be lati se rere die se buburu die sugbon o je kiki ibi ki si se ni igba kan o je lojojumo eni a fi ma nso fun awon ipere fun awon omode o sese ki o je wi pe won fe se igbeyawo a ma nso fun wi pe ki won ki o gbadura daradara adura agbayori adura ti a o ni idahun lati odo Olorun bi a ba fe se igbeyawo nitori opolopo ninu awon omo kekeke opolopo ninu awon omo ti o je wi pe won sese fe igbeyawo won fe loko won a ma wo bi enikan se je elesin to won a ma wo bi enikan se ja papa ninu ise esin Olorun o sese bi a ti wa sinu ile esin ki a ri enikan o le je okunrin o le je obinrin o sese ki o je ohun ni o ma koko tete de si ile esin bi a ba ti n ko awon aga ijoko a ma ba wa ko bi a ba ti n ko iwe orin a n ko nkan miran a ma ba wa ko ki eni ti o fe gbeyawo ki o ma ro we pe ah bi ohun ba le gbe iru eni bayi niyawo eni ti o je elesin bayi eni ti o ja papa ninu isin Olorun bayi wi pe ohun a ni ayo popo lati odo Olorun wa ko mo wi pe eni yi o sese ki enikeni ki o ja papa o sese ki enikeni ki o teramo isin Olorun lai gba adura agbayori si igbala si yipada okan tabi elomiran bi won ba fe gbeyawo won ma wo iru aso ti awon elomiran wo wi pe okunrin yi ojojumo lo wa ni imototo ojojumo lo dabi eni o dabi eni pe eni yi o ri nkan je o si seku nitori be won a ma ro we pe iru eni be ni awon fe ni loko tabi ki won ro we pe o je olu eni to nsowo eni to rin kaakiri bo ba ti n lo si ilu awon Hausa to lo n ko boya epa tabi epo lo n ko wa si isale nihin be na lo n lo si ilu awon Ibo boya isu lo fe lo ra ni

ti n ba bo ori keta ese ikarun nitori na e ma pa eya ara yin ti n be le aye run nitori na bi awon agba bi won ba nsoro bi won ba fe fi opin si nkan ti won so ti won si fe fi akele ipinu ti won mu lori e ti won tin ba so tele tele won so wipe nitori na e je wipe nitori eyi ti a ti so sile nitori eyi ti a ti gbo tele tele nitori eyi ti lagba ya so ti temedu papa ti o fikun nitori na bayi ni nkan ti a o se nigba ti paul apostle to so wipe nitori na nitori kini o ni nitori wipe ati jiyin dide pelu christi lori ninu ese kini nitori wipe o je ilepa okan wa nisisin yi lati ma safari awon kan ti nbe loke ese ikeji o ni nitori eti fe lati ma ronu awon kan ti nbe loke nitori wipe e ko ni inu didun si awon kan ti nbe ninu aye mo o ni nitori eyin ti ku ati nitori ati fi eyin pamo pelu christi ninu olorun nitori wipe en reti ipada bo jesu christi lekeji esin reti wipe bi o ba farahan eyin paapa yo farahan pelu re ninu ogo oni nitori na bi aba ni awon ireti ninu wa nitori na e ma pa awon eya ara yin tin be le aye ke ma pa won run ni ese karun yi ni o daruko awon kan marun ototo ikini agbere ikeji iwa eri iketa ife kufe ikerin ife buburu ikarun oju kokoro yi ni o tun wa so fun wa wipe ohun ati iborisha okan na ni won je ki a wo won ni ikokan awon ti olorun pa lase fun wa awon ti emi mimo kan dandan gbon fun wa wipe ani lati parun ani lati mu kuro ni igbesi aye wa ikini o daruko agbere ki akoko duro nihin ki a so nkan kan lati ran ara wa leti wipe o se dandan lati ma ka oro olorun fun ara wa nitori opolopo ijo lo wa o je mo won ki fe daruko agbere bi won ba ri enikeni to wa su to n daruko agbere ah wọ́n ní èwo ni oníwàásù tún dárúkọ ẹ̀ṣẹ̀ gbajúmọ̀ ní agbèrè àwọn wọn yóò sì ká sí ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n rò wípé ìwà gbajúmọ̀ wípé kò sí ẹni tí ó lè ní ọ̀làjú nítòótọ́ tí kò ní nípa nínú agbèrè èyí ni ọlọ́run sọ fún wa wípé kí a má dá wọn lóhùn kí a má gbọ́ ti àwọn aláhesọ tí ó wà níta tí wọ́n rò wípé bí ènìyàn bá ti ń dàgbà wọ́n máa sọ wípé kò sí ẹnikẹ́ni tí ó lè dàgbà tó tójú bọ́ ti ko ni ni ese agbere ni igbesi aye re nitori awon ka si iwa olaju nitori be ibomiran wa to je wipe won ki daruko agbere eyi ni ninu awon ejo eleya meya ti won oduro lori kikun eko ihinrere sugbon o se wa laanu lati tun so wipe awon miran wa ti o ti le je wipe awon je onihinrere won ma nso nipa igbala won ma nso nipa iriri wipe ki a we ese wa nu sugbon awon wonyi papa won ki fe daruko agbere won si ma nso fun wipe ah oniwaasu lati sora won ma nso wipe oniwaasu to ba n daruko agbere nigba gbogbo ti o ba sora nkan to n daruko to n lago mo lojojumo ni esu papa o le fi nkan be ko lese ko fi gbe esubu nitori be awon ma nso wipe awon ki fe daruko agbere nitori nkan elege ni awon ka agbere si sugbon ki a feti iwa si oro olorun ki a gboju kuro ninu agalamasa awon elesin ki a mo wipe oro olorun o kan dandan gbon fun wa wipe ani lati pa eya ara wa ti n bele aye run ikini o daruko agbere je ki a wo bibeli ki a wo bi bibeli paapa bi o se menu kan awon nkan wonyi ninu Marku orikeje lati ese ikokanlelogun nitori lati inu okan eniyan ni ero buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan duro nibe ohun ti jesu kristi omo olorun
ti o koko daruko nihin nigba ti o so wipe iro njade wa lati inu ohun ti o koko daruko ti o je abayorisi ero buburu to njade yi ohun ni panshaga ati agbere nitori be bi oluwa olugbala wa bi eni ti o je jagun jagun asegun fun wa bi eni ti o je apere wa pipe bi o ba daruko agbere ti o si nki awon omo ehin re nilo wi pe won ko gbodo lowo si ohun ti nje panshaga ati agbere bawo ni o se je wi pe awa ti a je omo lehin re bawo ni a o se fenu menu ti a ko ni daruko ohun ti Jesu Kristi fun rara re ti o daruko ti o si kilo fun awon eniyan ya wo Romu ori kini Romu ori kini ese ikokandinlogbon won kun fun aisododo gbogbo agbere eka oju kokoro aran kan won kun fun ilara ipaniyan ija itanje iwa buburu afi oro kele banije ohun ti akoko daruko nihin ki a tun fiye si daradara o je agbere an so wepe ki a sora kini de ti bibeli ti o daruko agbere nigba gbogbo ti o si nkilo fun awon ti won fe fi ojoba orun sere je edi eredi ti a fi daruko re ni igba gbogbo ni wepe o je ohun ti o wopo bi o ba je eni ti o nfoju sile bi o ba je eni to mo nkan to nlo ni gboro o ri wepe iwa agbere o je ohun to wopo ati le ma nri laarin awon omo kekeke ti won sese nlo si ile eko alakobere a ri iwa agbere laarin won bi abawo awon ti won tun ti dagba tan lojo lori die sugbon ti won o ti to bi omo ogun odun ti won se nlo sile iwe ese agbere o je ohun to bale je o je ohun to wa lowo awon omo kekeke won yi bi ati nri lowo oluko won be la nri lowo awon akeko bi ati nri laarin awon omo kekeke be la nri laarin awon to dagba ju won lo bi ati nri lodo awon eni to kawe be la nri lodo awon kuruntu ti ko gbo kankan bi ati nri laarin ilu be la nri labule nitori eyi ni olorun fi tenumo wipe bi o tile je ohun to wopo wipe ohun to le se ni lose ni ohun ti o le ko ijangbon ba eniyan ni ati ohun to le mu idajo olorun ti o le mu wa sori eniyan ni eyi ni bibeli ni o fi tenumo sugbon o se ni laanu wipe ki se lodo awon omo kekeke wonyi nikan ni ese buruku yi lo ti jinle si atun ri lowo awon ti o tile ti se igbeyawo awon a ma se panshaga won a fi oko ti won sile won tun ma kaakiri emi awon miran won a fi iyawo won sile won tun ma wa awon elomiran won ma wa won kaakiri won ni ale nita owo ti won gba won je ko dele sugbon awon ale to wa nita oni won na gbogbo owo won fun oni ki a sora o bi awon ese won ti o ti n gbile kan ki a ma je ki awon ese won ki o wa si igbesi aye wa ninu korinti kini ori kefa korinti kini ori kefa ese ikesan eyin ko mo pe awon alaisu to ki yo jogun ijoba olorun oni abi eyin ko mo we pe orun je ibi mimo ijoba olorun je ibi mimo olorun paapa je ibi mimo awon angeli re je mimo bibeli papa je bibeli mimo awon ajogun igbala won lati je mimo oni abi eyin ko mo wipe awon alaisu to ki yo jogun ijoba olorun oni ki a ma se tan yi je opolopo ni ati fi eko eke ni ati fi tan won je opolopo ni awon woli eke ni won ti tan je o se ni laanu wipe bi a ba n daruko woli bi ati ri awon woli awon woli ti igba isinsin yi ti won ma n ko ile isin won si eba okun si eti okun awon ni a ri wipe ese agbere o joba ni igbesi aye won o joba ninu ago won o ni ki a ma se tan yi je ki a ma se ro wipe tori pe woli lo ba o da ese agbere abi panshaga ki o ti ro wipe ko si nkankan wipe idajo olorun ko ni de o ya wa lenu o si se laanu lati so wipe nigba miran owo bishop
lati nri ese agbere o se ni laanu a owo awon elesin lati nri ese agbere iru awon be won ma so wipe ah ko se to mo pe bi olorun ba sami ese tani o le duro wipe nitori be olorun lati sanu fun won ni nitori pe ko seni to le wa laye yi ko ma da ese agbere oni ma je ke enikeni ki o tan o je ki a ma se tan yi je ki se awon agbere tabi awon aborisha tabi awon panshaga tabi awon alailera tabi awon tin fi okunrin ba ara won je tabi awon ole tabi awon oloju kokoro tabi awon omoti tabi awon elegan tabi awon aloni lowo gba ni yo jogun ijoba olorun oni ko da wa loju wipe awon agbere awon panshaga awon tin fi okunrin ba ara won je awon tin fi obinrin ba ara won je wipe awon wonyi ki yo le jogun ijoba olorun ye ki awo heberu ori ketala ese ikerin ki igbeyawo ki o li ola laarin gbogbo eniyan ki akete se je alaile ri ki igbeyawo ki o li ola laarin gbogbo eniyan bi a ba nso we pe ki igbeyawo ki o ni ola elomiran itumo ti won ni we pe bi awon ba fe gbe yawo ki ile isin wa ki o se ifilo ki a si so fun tekuteye awon to wa nilu awon to wa loko gbogbo eniyan patagba we pe ki won ki o pese lati wa se ajoyo pelu eni ti se gbe yawo ki a je ki ilu ati ijo ati oti ati opolopo nkan ki o wa nibe e kon ni bibeli nso ara mi o ni ki igbeyawo ki o li ola ki o ni owo laarin gbogbo eniyan ki a mo we pe igbeyawo o je ohun ti olorun fun ara re ti o pele o ni ki a si je ki akete je alaile ri duro nibe nje o je mo opolopo igbeyawo ti won se ni awon ile isin kaakiri awon okunrin ati awon obinrin wonyi won ti mo ara won tele tele o se se papa ki a fe sona ki o ti loyun o je wipe iru igbeyawo be ko lola o je wipe akete won je ile iri awon elomiran ti won ti loyun to ti je wipe ikun ti ga o ti je oyun osu meta merin marun ti a tun so fun wa wipe ki a tun wa ma se iru isopo be ki a ma se ninu ile isin e je ohun ti o lodi si oro olorun oni nitori awon agbere ati awon panshaga li olorun yo da lejo awon agbere ati panshaga awon li olorun yo da lejo ye ki a lo wo kolose ori keta ese ikarun nitori na e ma pa awon eya ara yin tin bele aye e ma pa won run oni ki a ma je ki agbere ki o wa laarin wa ki a pa run bi a ba so pe ki a pa nkan run ede wa ni Yoruba o je ki o ye wa gba ti a ba pa nkan run bi eniyan ba ku ohun ti a ma nse ni pe a ma gbe won si tabi bi a ba pa awon koriko igbe bi a ba ke won lule ohun ti a ma nse ni we pe a ma jo won nina bi a ba pa awon eya ara won yi bi a ba pa won run agbere bi a ba pa run o je wi pe a ti jewo re a ti ko sile a si ti sin a ko je ki agbere ki o gberi ni igbesi aye wa mo bawo ni o se le je wipe bawo la se le pa nkan won yin run ohun ti a le se ni wipe akoko ki a jewo fun olorun ki a ko sile ki a bebe fun iwenumo ti o wa ninu eje jesu christi ki a bebe fun ore ofe pelu igbala olorun ki o je ti wa ki a ri wipe a je eni ti o ti ni idariji eni ti o ti ni igbala eni ti o ni alaafia okan wipe a ti bo ninu ese wonyi sugbon ki se bee nikan ohun ti a tun ni lati se ni wipe bi a ba ri ohun kan ti o n fa wa sinu ese agbere ye ki n se apejuwe o seese ki o je omobinrin ninu ile ti a fi se omo odo ti a ni ki o ma ran iyawo wa lowo omobinrin yi bi iyawo ba ti jade boya iyawo lo soja tabi iyawo lo ponmi tabi iyawo lo ki awon obi re tabi o lo sibi kan o sese papa ki o je wipe iyawo je osise ninu ijo o lo pelu awon osise be ni eni ti obinrin ti a fi se omo odo obinrin ta ni ko ma ba o lo soja
obinrin ta ni ko ma ba iyawo shoshobo obinrin ti a ni ko ma ba wa lota ko ma ba wa wamje obinrin ti a gba we pe ki o ma ba wa gbalẹ ni obinrin yi la ma se bi iyawo si oko omo odo a tun ma se ojure gberegbe bi eni wi pe oun ni iyawo inu ile a di eni to je wi pe a tun ma fa okan okunrin yi okunrin yi papa ti o mo ihin rere okunrin yi ti o je okunrin ti o je olooto si aya re a tun ma wole pelu obinrin ti o je wi pe omo odo ni ninu ile oni bi a ba fe pa eya ara wa to wa ninu aye bi a ba fe parun ohun kini tani lati koko se ni wo pe ki a so fun omo odo yi omobinrin yi pe ko keru e wi pe ko ma lo sile awon obi e o se se ki yawo ma mo ki lo nsele ki yawo ma so pe ah ta lo ma ba mi shoshobo bi a ba le omobinrin yi lo ta lo ma ba mi gbonje bi a ba le omobinrin lo wa so fun pe ejo bi a ba fe de ijoba olorun bi a ba fe fi ijoba olorun sere je bi a ba fe ki obo le ki wa ni ojo idajo bi a ba fe ki nkan ki o ya wa lenu je ki obinrin je ko omobinrin ki o lo ki n ba le ni anfani lati mo olorun ti mo nsin nitori be lati pa awon eya ara wa ti n be ninu aye run ohun ta ni lati se niyi tabi o se se nibi ise ki obinrin kan ki o je pe bi a ba ti ni akoko die ni bi ise a wa joko sori table wa bi a ba fe jeun a so pe ah e ra ounje fun mi ni o e sanu fun mi ni o e se bayi ni o wa so ah mo ti ni yawo ani ko se nkan kan bo ni yawo nko o le je yawo keji bo ti e je keta bo ti e je kerin ohun oko o le je keta o le je kerin bi o ba fe ka jo gbe ninu ile emi pelu iyawo emi pelu iyale o le gba ile fun mi nita iwo lo ma ja nkan yi ko lorun e lo ma sa fun esu nitori esu lo joko ti e esu lo wa ni pako e to fe ti o lo sorun apadi iwo lo ma sa wi pe o ti o iyawo kan ti to mi o nitori be mi o fe agbere tabi panshaga o si sese awon elomiran won lo ma wo film ni gboro won ma lo sile cinema ile cinema ti won lo yi tabi ero amohunmaworan ti a n pe ni television ti won wo onun je ki irokuro ki o ma wa sokan won nkan to ni lati se lati fi ja nkan won yi kuro ni pe ti o ba fe pa eya ara ti n be ile aye run ki o gboju kuro ninu awon nkan won yi ki o ma je ki awon nkan won yi ki o wa si igbesi aye re elomiran o se se ki o so wi pe ibi ti ohun ti ni wahala ju ni wo pe bi on ba wa ni inu oko ero tabi bi on ba lo ni igboro bi on ba ri awon omobinrin kan ti o je wi pe bi won ti woso gbogbo ara won ni won fi sile awon nkan won yi si ma mu idanwo wa si okan ohun wi pe kini eniyan le se nigba ti a so wi pe ki a pa awon eya ara wa ti n be ile aye ki a pa won run kini a le se niru igba be oro olorun o je ki o ye wa ninu Jobu ori kọkànlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkíní èmi ti bá ojú mi dá májẹ̀mú ǹjẹ́ èmi ó ha ṣe tẹjúmọ́ wúndíá ẹni tí ó bá fẹ́ fi ìjọba ọlọ́run ṣèrè jẹ ẹni tí ó bá fẹ́ lọ ní àkókò ìpalárada àwọn ènìyàn mímọ́ ní àkókò tí a ó gba àwọn àyànfẹ́ sókè ó ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ tí kò fẹ́ kí àgbèrè tàbí ìwàkiwà nínú ayé yìí tí kò fẹ́ kí ó jọba ní ìgbésí ayé òun ó ní oní láti bá ojú rẹ̀ dá májẹ̀mú èyí ni ọlọ́run fi ṣe wá ní olóríire wípé a ní nǹkan tí a ń pè ní ìpéǹpéjú bí o bá rí nǹkan tí o rí wípé nǹkan wọ̀nyí ó lè mú nǹkan mìíràn wá sí ọkàn rẹ wàá díjú ẹ wàá jẹ́ kí ìpéǹpéjú ẹ kí ó pajúdé kí o má bàá rí àwọn nǹkan tí ó mú ọ ṣìnà àwọn nǹkan tí yóò mú kí ọkàn rẹ kí ó fà sí ìfẹ́kúfẹ́ Job ló sọ wípé èmi ti bá ojú mi dá májẹ̀mú ǹjẹ́ èmi ó ha ṣe tẹjúmọ́ wúndíá jẹ́ kí n bí ọ́ ní béèrè kan ṣé nǹkan tí mo kà fún ọ yìí ṣé ó wà fún àwọn tí ò tí ìgbéyàwó àwọn tí ò tí lọ́kọ rárá ṣé o mọ̀ wípé Job ó jẹ́ ẹni tó ti níyàwó ó jẹ́ ẹni tí ó ti bímọ ó sì mọ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ rẹ̀ ṣùgbọ́n ìyàwó ṣì wà láàyè ó ní ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ìdánwò máa ń dé bí òun bá rí àwọn wúndíá bí òun bá tẹjúmọ́ wọn wípé bí òun bá tẹjúmọ́ wọn ó ṣeé ṣe kí àwọn nǹkan mìíràn tí ọlọ́run kò fẹ́ kí ó tún jẹyọ ní ìgbésí ayé òun èyí ni ó fi sọ wípé òun dá májẹ̀mú
pelu oju ohun wi pe ki ohun ki o ma se tejumo wundia awon wundia ti ani ni akoko ni igba ti wa yi awon obirin ti ani ni akoko ti wa yi ti won ki wo sokanle awon ti o je wi pe bi won ba joko aso won afo soke bi a ba sora bi a ba lo wo bi ti o ye ki awo a o ma ri ihoho won oni nitori be iwo ti o fe fi ijoba orun sere je iwo ni oni lati da majemu pelu oju re wi pe bi awon wonyi ti won ko ma sowo awon wonyi ti won ko lolorun awon wonyi ti won ko mo bi a se toju ara eni bi won ba joko nitosi re bi won ba duro nitosi re tabi won wa nibi kibi ti won si fe je okunfa tabi won fe je idewo idanwo fun o iwo ni oni lati ba oju re ati okan re damaje mu wipe oni lo sinu ese je ki a pada si kolose ori keta ese karun nitori na e ma pa awon eyara yin tin bele aye e ma pa won run igba miran o sese ki o je awon iwe ti ati ya awon obirin to wa ni ho ti a ya won si awon miran won ma tan ara won je won a gbe iru iwe be won a gbe lowo won a ma wo awon aworan ti o fa okan eni sinu ese bi elomiran ba nbo ti o je arakunrin bi elomiran ba nbo ti o je arabinrin won a sare pa iwe na de ta lo ntan je afoju to diju to ni ohun oriran nigba ti ohun diju gba to laju le ta lori awa ti a ntan ara wa je ti a nwo awon obirin ihoho awa ti a ntan ara wa je ti a tun lo ngbe awon aworan aworan ti o dara awuran boya ri ninu iwe kan ti won ta boya ri ninu awon iwe iroyin ti a tun won lo wo nkan won yi ti okan wa ti o nkuro lodo olorun bi a ba fe fi ijoba olorun sereje o so fun awe pe ke mu awon nkan won yi kuro ni igbesi aye wa ati iwa iri iwa iri iwa obun oro ti ko dara a ma nri eyin obirin e tete sile ni ibi ti e ti lo ndirun bi o ba je pe ibi idirun awon ti o wa ninu aye ni ti o so fun arabirin o pe arabirin ran mi lowo lati wa ba mi dirun ti o je pe o lo sibi ti won tin dirun ninu aye wa ri we pe oro ko bakun gbe oro ti ko dara iwa oro eri oro nipa nkan asiri laarin okunrin ati obirin won ma so nibe awon adirun awon ti o ndiri won yi won si ma sefe won ma se won ma drenin won ma dapara we pe e bayi bayi bayi bayi iwo ti o so pe o je omo olorun bi o ba njoko si iru ibi be o mo we pe o le je ki nkan miran ki o wonu okan re tabi iwo ti o je okunrin ti o lo gerun ibi ti o tin gerun ni awon ti won gerun won ma soso kuso won ma dapara won ma so nkan miran ti ko dara tabi o sese ni di ayo ni di emu ni di oti ni di ludo ni won ma tin so awon nkan won yi ti ko dara fun eti onigbagbo lati gbo eni a fi nso fun awe pe ki a pa nkan won yi run ki a mu won kuro ni igbesi aye wa ki a ma ti le debe oni ife kufe ife kufe gba ti o ba ri alata loja iwo onile lona iwo ti o ti je eni to gbe yawo sile ti o tun lo fo okan leke ton pe e ba o lo se ri nbe ba o le o mo pe ife kufe niyan iwo ti o je wi pe eni ti o n gbe ninu ile pelu e ti o je obirin ni to to lo so pe ni to o je ara ile mi ara ile e to tun lo nye pata e wo nigba ti iyawo e sun o ri wi pe nkan mi ti n wa sinu okan e iyen na n pe ni ife kufe ati ife buburu e to ma je ki eniyan ki o jade o ago mokanla lu okunrin tun jade le nbo lo n lo iyawo wa nle omo wa nle o tun jade laago mokanla kii se wipe o ni ise oru to fe lo se nbo lo n lo en bo fe lo ki enikan ta lo fe lo ki o ye ki a sora bi a ba fe wo ijoba olorun o ni ati oju kokoro ti se iborisa oju kokoro nigba ti okan wa ba nfa si ohun ti ko ye ki o fa si eyi ni a n pe ni oju kokoro bi nkan wonyi ba ri be a n kilo fun awe pe ki a sora o idajo olorun ko jina si awon eniyan be wese ikefa nitori ohun ti ibinu olorun fi n bo wa sori awon omo alaigboran ohun awon omo alaigboran ninu eyi ti eyin pelu ti n rin nigba kan ri nigba ti eyin wa ninu nkan wonyi o n so fun wa ni apa keji iwaaso wa ninu eko wa loni awon idi ti a ni lati pa won run
awon idi ti ani lati pa awon eya ara wa ti o nbele aye ti ani lati pa won run o ni nitori ibinu olorun o nbo wa sori awon omo alaigboran idi kan pataki ni wo pe idajo olorun ibinu olorun o nbo sori awon elese ki a wo romu ori kini romu ori kini ese ikejidinlogun nitori a fi ibinu olorun han lati orun wa si gbogbo aiwa bi olorun ati aisododo eniyan awon eni ti o fi aisododo te otito mole awon elomiran o ma nse be ni we pe won ko mo otito asi ti fi eko ihinrere ko won igba miran ti won ba nse nkan ti o je we pe e ko dara ko bo si gege bi eko ro olorun won ma so pe awon o mo ni o si mo o emi olorun si nkilo fun o si ti ka ninu oro olorun o ni awon ti o fi aisododo te otito mole o ni iru awon be idajo olorun yo wa sori won ninu iwe ifihan ori kokan le logun ese ikejo ifihan ori kokan le logun ese kejo sugbon awon ojo awon ati alaigbagbo ati eni rira ati apaniyan ati agbere ati osho ati aborisha ati awon eke gbogbo ni yo ni ipa ati won ninu adagun tin fi ina ati sulfuru jo iyi ni kokeji o nso fun a wi pe iya ayeraye iya ailopin o nbe fun awon eniyan ti won ku sinu ese eni o fi ye ki a ba olorun soro eni o fi ye ki a so fun olorun wi pe a fe bo kuro lowo ese a ko fe ki ese ki o ni ipa ki o ni ipin ninu igbese aye wa a fe ki eje jesu kristi ki o we wa mo a fe ki awon nkan won yi ki o kuro ni igbese aye wa o ti ri oro olorun loni o ti ri eko ihinrere o ti ri ohun ti olorun be lowo re ohun ti o ku fun ni pe ki o lo ba olorun soro ki o ni ki olorun ki o fun o lagbara lati le pa awon eya ara ti nbe ninu aye run lati le pa agbere run lati le pa ewa iri run lati pa ife ko fe run lati pa ewa boburu mu lati pa oju kokoro lati pa run dide ki o so fun olorun dide ki o ba olorun soro bi a ba ti gba okan re la o ye ki o bere ori ofe ti o fi jolo oto si eko ihinrere bi abati dari esere jio o ye ki o bere ori ofe lowo olorun ti o fi ma gbe ni ododo ni iwa mimo ni iwa bi olorun le ojo aye re gbogbo yala ni ikoko yala ni gbangba yala ni bi ti awon eniyan wa yala ni bi ti awon eniyan ko si yala ni bi ti awon onigbagbo miran ti won ti le ri o yala ni bi ti awon elomiran ko ti le ri o so fun olorun wepe o fe jolo oto o fe pa eko yi mo o fe pa awon eya ara ti nbele aye o fe pa won run o fe je ti olorun dede ki o so fun olorun ma je ki enikeni ki o di o lowo ma je ki enikeni ki o tun pe o si ipade kan leyin isin ma je ki o nkon ki o gba adura lowo re dede ki o ba olorun soro ki o so fun olorun ki o gba adura titi o fi gba adura agbayori titi o fi ni ore ofe lati odo olorun titi o fi ni agbara lati odo olorun titi o fi ni okan lati pa gbogbo nkan wonyi run ni igbese aye re olorun yo fun olore ofe ki o ba le je oniwa mimo olooto titi di ojo ikeyin titi pe yo fi dun ti o fi pa awon eniyan mimo larada so fun olorun wi pe o fe bo lowo ese o fe ma gbe igbese aye ododo o si nfe lati gbe igbese aye ti o ba oro olorun mu so fun olorun wi pe ki o fun o lore ofe o sese ki awon eniyan ki o ma ro wi pe o je eniyan olorun sugbon iwa re nko irin re nko awon nkan ti o nse nko so fun olorun wi pe o fe je ti olorun lati isinsin lo titi jesu yo fi de

apa gbogbo won ni won so fun wa bi a se le ni ibukun ni igbese aye wa ati bi a se le pa awon ibukun won yi mo je ke awo oro olorun ninu Deuteronomy ori ogbon lati ese ikokan dilogun emi pe orun ati ile jeriti yi le oni pe emi fi iye ati iku ibukun ati egun siwaju re nitori na yan iye ki iwo ki o le iye iwo ati iru omo re ki adroni hi ki awo ohun ti olorun so fun awon omo israeli ki a se mo we pe olorun wa o yi pada bakan na ni lana loni ati titilai ife inu re we pe ki awon omo israeli ki o ni ibukun ki ibukun yi ki o wa pelu won titi won fi fi aye sile ti won fi wa si odo olorun ife inu re yi kan na o wa titi di oni fun awon omo olorun fun awon ti o ti ba alaja nipa iwenumo eje Jesu Kristi nipa kiko ese sile nipa wiwa idariji lodo olorun nipa nini alaafia pelu olorun nipa ise Jesu Kristi lori igi agbelebo awon ti won ti ba olorun laja ti won ti di omo olorun ti won je eni igbala o je ife olorun bakan na loni we pe ki a ni iye ki a ni ibukun ki a ni alaafia ki alaafia yi ki o si wa pelu wa titi a o fi fi aye sile ninu ese ikokandinlogun yi ni olorun ti nso fun won o si nso fun awa na we pe emi pe orun ati ile jeriti yi le oni pe emi fi iye ati iku ibukun ati egun siwaju re nitori na yan iye ki iwo ki o le ye iwo ati iru omo re se gbogbo ani amo gege bi eni to dagba die eni to toju bo eni to ti wa ni aye yi fun igba die wi pe bi a ba fe soro ti ari wi pe oro yi je otito a ma n pe awon eleri si oro yi a ma n so wi pe mo pe lagbaja ati temedu jeri oro yi awon oro ti a ba fe fidi re mule bi oro won yi bi o ba se nipon to bi o ba se je otito to bi o ba se se pataki to ni awon eni ti a pe jeri ni won ma n se pataki bakan na nihi ni olorun fe soro oro ti ko fe ki enikeni ki o ro wipe ki se otito oro ti yo duro titi orun ati aye yo fi koja lo eyi ni olorun fi pe awon eleri ti o tobi awon eleri ti ko si fun igba die o so fun israeli oni egbo oni mo pe orun ati ile jeriti yi le oni pe e je ki o ye wa wi pe ohun ti olorun so o se pataki to be ti o fi orun ati ile jeri gege bi eleda eleda orun ohun aye o pe gbogbo orun ati gbogbo aye o fi won se eleri otito ti o fi idi re mule nihi je ki o ye oni gba na we pe ohun ti olorun so fun anihi o je ohun ti o se pataki o so fun awon wonyi o si so fun wa wi pe ohun fi iye ati ibukun se waju wa o si so fun wa ohun ti o ye ki ayan o je ki o ye wa wi pe gba ti ohun da eniyan o da wa gege bi eni ti o le yan ohun ti o dara eni ti o le yan ona ti a fe rin ona ti a fe to awon elomiran ni aileko ihinrere ti won je ni aini oye ohun ti a pe ni ihinrere Jesu Kristi tabi aileko oro olorun ni kikun won a ma so wi pe olorun ti se ayanmo awon ti o ni gbala tabi awon ti yo segbe awon miran ma so wi pe olorun ti yan awon ti o je wi pe ori buruku ni yo wa titi lai ni igbese aye won won ma so wipe olorun ti yan ibi iku aisan aini o ti yan ma awon kan wipe o se se kiru awon.

0: nujẹ o ma nfa laala o ma nfa ijeni niya ati iponi loju lati odo esu oni awa ti a der wole lori oni ke a wa sodo nki onki o ba le fun wa ni isimi e wa sodo Jesu Christi gbogbo awon ti ko ti mo Jesu gbogbo awon ti ko ti ba Jesu pade awon ti ko ti gba Jesu Christi bo loni o npe o bi o ba fe gboran ohun to ni lati se ni wepe ki o wa wole lesa Jesu wepe o fe je ti Olorun wipe o fe wa ni eni ti o ni ore ofe pelu Olorun o si ni ore ofe lati se igboran si ohun gbogbo ti o nso fun wa sugbon mo so wipe o pin si meji nihin bakan na Olorun tun ba Jesu n ba awon onigbagbo soro bi o ba wo ki a fi iye ki a fi yedenu ki a wo Jesu Christi ki a farabale daradara ki a wo Jesu Christi ki a wo wipe o wa ni aarin gbungbun ife Olorun o dabi eni ti o wa ni ibi ti o jina rere bi o tile je wipe awa paapa gege bi omo Olorun ati wa sinu ijoba Olorun sugbon a o si ninu ogangan ife Olorun ohun gbogbo ti Olorun fe ki a se ni pipe ni kikun gbogbo re ko ni a tin se sugbon Jesu Christi o je eni ti o se ife Olorun ni pipe ati ni kikun o wa ni ogangan ife Olorun nibi ti Jesu Christi wa yi lo wa tin pe eni kokan wa ti a je onigbagbo wi pe ki a wa si odo ohun ki a wa paapa ki a fi han wi pe a fe wa ni ogangan ife Olorun ni ese ikokandinlogbon ni wa ti se afikun fun wa wi pe e gba ajaga mi si orun yin ki ese ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan le mi eyin o si ri isin mi fun okan yin oni e gba ajaga mi si orun yin awa ti o je wi pe adagba ni ileto tabi ni abule o ye ki a le mo ohun ti a npe ni ajaga bi aba ni eran osin ti a ko fe ki eran osin ki o ma jade kaakiri lati lo je ounje ninu oko elomiran ki won ma lu eran osin yipa mo wa lowo ohun ti won ma nse ni abule ni wepe won o so ajaga mo eran yi lorun bi eran yi ba ti fe wo ogba elomiran ajaga ti o wa ninu lorun re ko ni je ki o le wole ohun ti Jesu Christi n sọ fun wa ni wepe a ni ni ajaga yi ni ọrun wa ki a ma ba le lo sinu aye mo ki a ma ba le se ohun ti awon yoko ti won wa ninu aye ti won se o ni e gba ajaga mi si ọrun yin bi a ba ti gba ajaga Olorun ajaga Jesu si ọrun wa a ko ni le lo si ile ijo ti awon aye mo a ko ni le lo si ibi imoti won a ko ni le se ti ikobirin jo ati iborisa ati wepe won tun lo eyan tun lo n gbegun onigbagbo ki yo le se iru nkan be ni tori wepe a n ko eko lodo re oni oninu tutu ati onirele okan li emi oninu tutu onirele okan bi a ba di omo Olorun a ki le jamo eni to je sose sose tele tele bi a ba ti di omo Olorun a ki le sose mo a ki le muti mo a ki le jale mo se awa na mo wepe opolopo ninu wa tele tele ni o je pe bi a o ri ija a o da ija sile sugbon gba ti a ba ti di omo Olorun ife Olorun ni pe ki a je oninu tutu ati onirele bi enikan ba si ti se o se o mo tele tele bi ki a to di onigbagbo a ki fe dari je enikeni a o so wipe titi a o fi ku ko se en ti o le pari ija laarin awa ati lagbaja oni sugbon ki a farabale ki a jowo ara wa fun ife Olorun awa eni ti o je eleran ara o ma n fe lati gbeja ara re o ma n fe lati gbesan o ma n fe lati so pe lagbaja o so okolumi emi na lati so okuta si ipada o nigba ti a ti di omo Olorun nisinsin a o le se bee mo eyi ni wo pe ki a fi oro wa ki a fi le Olorun lowo ki a je ki o je wipe Olorun ni yo gbeja wa ki o ma je wipe awa la tun ja lati gbeja ara wa eyi ni omo Olorun ki se lo sile ejo eyi ni omo Olorun ki se ko iyawo re sile eni omo Olorun ki se so wipe omo yi o je omo ipanle ninu ile nitori be mu lati fi han mu lati je niya daada kin ti mota omo Olorun ki se ru nkan be ife ni a fi n ba eniyan lo so mo wipe Olorun fe wa ife ti Olorun ti fi han fun wa oni o ye ki a fi han fun awon elomiran o Jacobu ori kerin Jacobu ori kerin lati ese ikeje Nitorina eteriba fun Olorun. E koju ja si esu, ohun o si sa kuro lodo yin. Nkan meji ni an so nihi, ikini eteriba fun Olorun, ikeji e koju ja si esu. Bi ki ba se wo pe agbe isise kini ki yo sese lati gbe isise keji. Bi ki ba se wo pe ateriba fun Olorun ki yo le sese fun wa lati koju ja si esu. E ni opolopo ni won o fini isegun ni igbese aye won won o le segun ese won o le segun arun won o le segun esu won o le koju ja si esu nitori wipe wo teriba fun olorun won sa oro olorun ti nigbati olorun so fun wa wipe enikan ti o se o ni wipe ki o dariji bo ba teriba fun olorun o so wipe olorun nitoto ni nkan yi dun mi sugbon nitori tire mo dariji eni yi se awa ti awa lati ile Yoruba a mo we pe bi ija ba wa laarin oko ati aya bi baba ti o dagbaju ninu agbole bi o ba pe oko yi ati iyawo re o ti won ma nso ni we pe bi won ba ro ejo sile oko arojo iyawo na arojo bi iyawo bi o ba fe soro nigba ti oko nsoro baba ya so pe pa inu re mo ni baba ti o dagba to hiwu lori bo ba ti le so pe pa inu re mo je ni iyawo lo ma dake awa ti a le bowo fun awon agbalagba be ni idile wa a o se le bowo fun olorun bi o ba je ni to ma nsoro popo pelu oko re to je wi pe eyi ni o ma nfa ede ayede laarin wa ti oko re sugbon ti olorun so wi pe gbeje dake panumo awa ti a ti an gboran si awon eniyan lasan bi ti wa to hewu lori kini de ti a o le gboran si olorun lenu tabi bi won ba rojo sile bi oko yi ba so wi pe ko si sise ko sa ise obirin lati oni lati lo ni ti obirin yi kunle ti o so pe rara o fa kikori wi pe ohun o gbe ebe bi baba yi ba so wi pe omokunrin dariji iyawo re mu iyawo re pada lo sile nitori baba ti so be awon ti o si wa ni ide o so pe ah o gboro koro si baba lenu o gboro koro si baba lenu baba ti ko dariji iyawo re o a ma ri wepe iru eniyan be aso bi o ba je ti baba ni ba le e jade nitori sugbon nitori ti baba ma dariji e baba wa tin be lorun ko to ko sile gadagba gadagba to fi ye wa daadara wepe a o gboro ko yawo wa sile iwo to ngboran si baba to wa ninu aye lenu o le gboran si baba wa tin be le orun lenu o le so wepe ese ti yawo se mi o dun mi re koja sugbon nitori pe baba wa tin be le orun o ti ni kin dariji o ti ni kin gboju fun awon nkan won da nitori be won o dariji e je wi pe ajowo ara wa fun olorun wi pe ohun to ba fe la o se ibi to ba fe la o lo e to ba fe la o so eyi ni pe a n gboran a ki se olote ni waju olowa nitori be o ye ki a le gboran si olowa o ni ki a teriba fun olorun ki a si koju ija si esu wi pe yo sa fun wa gbogbo awon eko oro olorun ti o ti nko wa Olorun fe ki a teriba. Olorun fe ki a gboran. O si n pe wa loni lekan si we pe ki a teriba. Ki a gboran. Ye ki a dide duro. Ki a ba Olorun soro. Ki a so fun wi pe bi ohun to nso bo ti le soro fun wa. Bi ohun to nso bi o ti le ye wa popo popo. Sugbon nigba ti a ti mo wi pe oro Olorun ni wi pe a o se. E ni wi pe a n teriba fun Olorun. Ba Olorun soro. Yo fun olore ofe lati je eni ti n gboran. Ma se je alagidi omo ni waju Olowa ma se je eni ti ko iti ikun si oro Olorun so fun Olorun wi pe o gboran wi pe ohun gbogbo ti Olorun so fun o wi pe o teriba o jowo ara re o se ife Olorun Olorun yo si fun olore ofe lati se ife re ni pepe ati ni kikun
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki a gbadura. Baba wa ti nbe le orun. A dupe lowo yin lopolopo. Fun ore yin. Fun anu yin lori wa. A dupe wo pe e ko fi wa sile nigba kan ri. A dupe wo pe nigba ti a ti ri ona igbala yi. Ti a se ti wo inu re. Wo pe lojojumo le nto wa. Lojojumo le an gbadura si tesin gbadura wa. Lojojumo la nke pe yin ti esin da wa lohun. A dupe e gba pe ati yin wa loruko Jesu. Nje bi ati wa se waju yin loni. A nbere we pe ki oro ti a o gbo ki o mu ki ayo igbala ki o tun soji lokan wa lekan si loruko Jesu. Ki ayo lo wa ki o le je okun ati agbara wa. A dupe wo pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Nehemiah ori kejo iwe Nehemiah ori kejo ese ikewa nigba na le o wi fun won pe elo eje ora ki ese mu ohun didun ki ese fi apa kan ipin ranse awon ti ko pe ti a ko pese fun nitori mimo ni ojo yi fun Oluwa e ma se banuje nitori ayo Oluwa only agbara yin nihi ni ari ti Nehemiah eni Olorun ti o ba awon mo Israeli soro gba ti won wo awon ti o yi won ka ati awon ajalu ti o ti de ba won lati ehin wa ati bi Olorun ti saanu fun won nisisin yi gba ti won wo ajolo to won ti won si fi di won ijolo to ti Olorun gba ti won wo aise dede ti won ti won fi di won ore ofe latoke wa won ri wi pe okan won baje inu bi baje yi ni Nehemiah ri ti o wa so fun won wi pe o ye ki oni je ojo ayo nitori ati mu ibinuje won ati ifoju okan won asi ti mu arodun ti o wa ninu okan won ati mu kuro ati awon ohun egan ti awon keperi fi n pe gan won wi pe ati mu nkan won yi kuro lori won nitori be ko tun ye ki won ki o ma banuje o ye ki won ki o ma yo ni waju Oluwa ni mi a wa nso fun won idi ti o ye ki awon ni gbagbo ki o ma yo oni nitori ayo Oluwa oni agbara yin loni a nsoro lori ayo Oluwa ayo je ohun ti o se pataki o si je ohun ti o ma mu nkan popo ba eni ti o ni ayo tabi idunnu ninu Oluwa ari iwe pe ninu iwe owe ni atika iwe owe ori ketadinlogun ese ikejilelogun iwe owe ori ketadinlogun ese ikejilelogun inu didun mu imularada rere wa sugbon ibanuje okan mu egungun gbe o so fun wa wi pe bi abani ayo ninu wa bi abani ayo Oluwa tabi inu didun wi pe o ma nfuni ni okun o ma nfuni ni agbara o ma nsise bi ogun iwosan ninu igbe aye enikokan wa o ma mu imularada wa ki se be nikan bi abani ayo tabi inu didun e tun ma ran awon ti o wa nitosi wa awon ti o yi wa ka o ma je ki imole la fun won o ma je ki igbagbo won ki o ruyo soke o ma je ki ibanuje ki o kuro la ni arowoto o si ma mu ki ilera o ma mu ki imularada o ma mu ki okan ti o ti rewesi ki o le we po soke pelu ayo o si ma mu ireti wa fun eni kokan wa e ni o fi ye ki a mo we pe o dara lati ni ayo ninu Olorun o dara lati ni ayo olowa ni igbese aye wa ayo ti an so yi ki se ayo ti awon elese ma ni fun igba die ki se ayo ti awon eniyan buburu tabi awon agabagebe eniyan ti won ma ni fun igba die ayo ti an so nipa re o je ayo ti awon omo olorun je ki awo ti bibeli so nipa ayo tabi inu didun ti awon alaigbagbo ninu jobu ori ogun jobu ori ogun lati ese ikarun pe orin ayo eniyan boboru igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo agabagebe o sese ki ohun kan sele ni igbese aye elese ni igbese aye awon odaran ni igbese aye awon ti ko lolorun awon ti ko ni folorun se ni igbese aye won ki ohun ti o sele yi boya won bimo boya won gbeyawo boya won rise boya ohun kan tabi omiran o dabi ipese ni igbese aye won tabi o dabi igbega ni igbese aye won o sese ki won ki o ni ayo fun igba kukuru tabi fun iseju kan o sese ki ari eni ti o joko si die mu abi si di oti nigbati oti yi to ba wo agbari ti o si yi gbogbo ara pada ariwo pe eni yi agbagbe awon osi tabi awon isoro re e ko so wi pe isoro si nibe ṣugbọn oti mimu amupara yi adi loju afo loju adi lokan a si di leti to je wi pe koni mo wi pe isoro tabi aini tabi awon egun ti o wa ni iha re tele tele wi pe won si wa nibe ni iru igba be o sese ki iru eniyan boboro be o sese ki agabagebe be o sese ki omo ti para be ki o ma ni ayo ṣugbọn ayo igba die ni o ni orin ayo eniyan boboro fun igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo alagabagebe nitori be ayo ti an so nipa re o je ayo ti o poju owo o je ayo ti o dabi eni we pe a mo we pe o wa lati odo olorun yala arije tabi orije ni yala arimu tabi orimu yala anisoro abi ani wahala ni ayo yi a wa nibe sibe ayo yi ma bere nigba ti a ba mo Jesu Kristi gege bi oluwa ati olugbala wa nigba ti a ba ni idarije ese lati odo olorun wa nigba ti a ba ka awon aisedede wa ti a ka won kuro ti a mu won jina rere si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun ohun ti a ri ni wo pe olorun ma fun wa ni ayo igbala re ye ki a wo orin dafidi ori kokanleladota orin dafidi ori kokanleladota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro mu ayo igbala re pada tomi wa dafidi o je eni ti o mo olorun o je eni bi ti inu olorun o je eni ti o ti ni iyi pada okan je ki o yi o bi a ba so wi pe enikan je eni rere bi a ba so wi pe enikan je eni bi ti inu olorun dafidi fun ara re o mo wi pe ki se pe a bi ohun ni eniyan rere ko si eni ti a bi gege bi eniyan rere eni keni ti a bi lati inu adamu o lati bi iran adamu o je eniyan boboro o je elese dafidi papa o mo o ni oye nipa eyi ko so fun a wi pe ohun ti je eni bi ti inu olorun lati inu iya ohun wa ko so wi pe ohun ti je eniyan rere lati inu iya ohun wa ohun papa lo se agbenuso fun olorun lati je ki a mo wi pe olorun je eni ti o jare nigba ti o ba n dajo o so ni ese ikarun ni ori kan na o ni kiyesi ninu aisedede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi nitori be nigba ti a mo pe olorun so fun samueli nipa dafidi ti o so wi pe emi ti ri enikan eniyan kan eni bi ti inu mi wi pe ohun ni o se aropo fun Saulu eni ti o peyinda eni ti o pada lo sinu ese gba ti olorun pe dafidi ni eni bi ti inu re o je wi pe dafidi ti o ti mo pe ninu asededede agbe bi ohun ati ninu ese ni iya ohun ni o loyin ohun o je eni ti o ti ba olorun laja eni ti o ti ba olorun dore o je enikan ti o ti mo wi pe ohun je elese o ti lo siwaju olorun o ti to idariji o ti bebe we pe ohun fe ore ofe ati gbala ati yi pada ati fun ni emi titun okan titun ati fun ni irin otun iwa otun ise otun ni igbesi aye re sugbon se ni laanu we pe igba kan de ni igbesi aye dafidi ti o wo ohun ti ko ye ki o wo ti o se ohun ti o ye ki o se ki a so ni ona kokoro osubo sinu ese ese ti o buru julo ese ti o je wi pe a ko gbodo gburo re fun eni ti a ti pe ni eniyan olorun eni o mu ki dafidi ki o ko lori ite eni o je ki o wole ni woju olorun eni o je ki o be sini gbadura wi pe olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ko se bi eni wi pe ohun o se ohun ti ko dara ko se bi eni wo pe ah gba ti mo ti ni igbala tele tele eni ti o ba ti je omo olorun titi lai lai ni o ma je omo olorun ko so be o so wi pe nisinsin yi ohun ti di elese ohun ti di elebi ohun ti di eni ti atanu lati ni waju oluwa o wa nbebe wi pe ki olorun ki o fun ni idariji ninu ese ikeje o ni ki olorun ki o fi ewe hisopu fo ohun o so gege bi apere wi pe se iwo na mo bi o ba fe fo awo kan ti o dabi eni wo pe gari tabi eba tabi amala o ti gbe mo awo yi ki se be ni kan awon nkan dududu miran o ti fe ba awo yi je a ma nja awon ewe kan bi awa ti adagba lati abule ewe yi o je ewe ti a le fi fo awo mo a fi erusi a we nkan won ni awe mo eyi ni apere ti dafidi nlo ti o fi so wi pe fi ewe hisopu for me ki se wi pe olorun ma nlo ewe hisopu ewe lati fo inu okan mo ohun ti o so gege bi apere wi pe gege bi awa eniyan bi a ti ma ja ewe lati le fo awo lati le fo isasun wa ki o mo laulau pe be gege ki olorun ki o we ohun ni awe mo o si ni ki o fo ohun ju egbun owu lo ni ese ikejo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo nisisin ni ari we pe dafidi o nso we pe ah bi o ba le dariji mi bi o ba le fun mi ni ayo igbala bi o ba le mu oju re kuro ninu ese ati ase dede mi wi pe eyi yo fun mi ni ayo se o mo we pe bi a ba ni dariji toto bi a ba ni igbala toto eyi ma fun ni ni ayo je ki se apere kan fo ki awo daran kan ti a mu lo si ile ejo bi ati mu lo si ile ejo ni a si iwe ofin ni a si niwaju re ni adajo wa ka oran ti eni yi da o si ka ofin orile ede o wa so fun pe ewon lai lai ewon gbere ni o to si iru eniyan bayi eni ri pe isise kan soso lo wa laarin ohun ati ewon gbere ewon lai lai ewon arimabo o mo wi pe bi ko ba si anu wi pe a o so se won ti ohun ki o fi ri iyawo ohun tabi omo ohun tabi awon ara ile ohun mo wi pe bi ohun ba si de ewon yi ki se ewon faji ki se ewon gbefe wi pe ewon ijiya ti o po jojo ni iru eni be o se se ki a si wi pe anu de lati odo onidajo yi ki o so fun wi pe a da o sile ki se ko sanwo ki se ko sanwo abetele ki se pe o se ohun kohun ti a le fi dariji ki ni o ro wi pe yo wa ninu iru okan eni be yo ni ayo be gege ni awa ti a ti je elese awa to je wi pe odaran ni wa ni waju olorun awon angeli mo wa si elese olorun mo wa si elese jesu christi papa o mo wa si elese kini ke a so nipa ti emi mimo ti o tin toka si awon ese ti a ti nda eri okan wa papa mo wi pe elese ni wa ati awon aladugbo wa awon alabagbe wa won mo wi pe elese ni wa a si mo wi pe ese ti a da yi yo mu wa lo si orun apadi sugbon kini a ti ri si ife olorun inu didun olorun ni lati dariji wa o si dariji wa o ni ko si ijiya mo wi pe ko si ebi mo fun wa nitori pe agba jesu christi oluwa gbo e ni o mu ki ayo ki o so lati inu okan wa e ni olorin dafidi nso wi pe mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro sugbon o ye ki o ye wa wi pe gege bi ati ni ayo igbala bi avante si waju ti a wa lodo olorun be ni ayo yi yo ma gboru ju be lo ayo yi yo ma ga ju be lo ayo yi yo ma jinle ju be lo ayo yi yo ma gun ju be lo ni igbese aye wa yo ma dabi agbon igbe omi lati inu kanga tabi agbon igbe omi lati inu odo to nshan nitori igba ti ayo yi ti bere ni igba ti ati ni igbala bayi ni ayo ile o ma lo siwaju ati siwaju ati siwaju bi ati nwa ninu olorun ninu Isaiah ori kokandilogbon ese ikokandilogun ayo awon onirele yo bi si ninu olowa ati inu awon talaka ninu awon eniyan yo si dun ninu eni mimo israeli oni ayo awon onirele se amo we pe eni ti o ba ni igbala oni a le pe ni onirele nitori we pe ko si eni ti abi ninu obirin eni ti ko ti iba jesu christ pade eni ti ko ti to igbala olorun wo ti a le pe ni onirele o sese ki a ri eni jeje ni ode ara o sese ki a ri enikan ti o dabi eni wo pe o ni iwa tutu bi a ba wo loju sugbon o je onija gidija gan eniyan ninu sugbon eni ti a pe ni onirele ni eni ti o ti ba jesu pade eni ti o ti ri ore ofe lati owo olorun eni ti o ti ni idariji okan eni ti o ti ni iyipada aya eyi ni eni ti a pe ni onirele tooto o ni ayo iru awon eniyan be ayo awon ajogun igbala ayo awon onirele yo ma bi si ninu olowa eni we pe bi ababa olowa pade bi aba ni igbala bi aba ni idariji ese wa bi aba koroko wa ni iweye lorun wi pe ayo igbala yo bere ki se be nikan bi ati rin soju bi ati nto Jesu Christi leyin ni a ri wi pe ayo wa yo ma ju be lo yo ma bi si yo ma gboro ju be lo ayo wa a je ohun ti ko ni ni ipekun ninu Jeremiah ni atun ri Jeremiah ori kedogun ese ikerindinlogun nigba ti a ri oro re emi si je won oro re si je inu didun mi nitori oruko re le a fi pe mi iwo oluwa olorun awon mo ogun nihi ni Jeremiah nso fun wa wi pe oro olorun o dabi ounje oni nigba ti emi ri oro re emi si je won ninu oro olorun ni a tun fi oro olorun we a fi oro yi a fi we omi o dabi eni ti o ni ara didoti tabi eni ti o ngbengbe ti o wa si eti paodo ti a ri we pe o mu ninu re o we ninu re o je oro olorun bakan na o je bi o ti o nfuni lagbara o tun n funi lokun nitori oro olorun paapa a fi we imole we pe boya okan re pororo boya o wa ni ikorita o ko mo ona ti o ye ki o ya si bi o ti ri oro olorun be lori wi pe oro olorun yo toka si ona ti o ye ki o gba ki se be nikan oro olorun ni a tun fi we ina ti man jo awon itakun awon gbongbo awon ewe awon nkan ti ko ni lari to man jo won eni oro olorun ma nse ni igbese aye wa boya ati ni awon nkan kan ni igbese aye wa ti ari wi pe awon nkan won yi kuni fun ani itesiwaju dara dara bi ati n gboro olorun be ni oro olorun bi ina be lo njo won a tun fi oro olorun we olu boya o sese ki o je wi pe apa kan ni igbese aye wa apa kan ninu ise wa ni o fi dabi eni wi pe a n dagun la si oro olorun o dabi wi pe a ni okun okota ni iru apa igbese aye wa be bi oro olorun bi o ti n sise bi olu be ni o n fo awon okota wonyi tutu oro olorun yi ni a tun so wi pe o dabi ogun imunilarada wi pe bi a ba fi oro olorun si igbese aye wa ati sinu okan wa bi a ba gbekele bi a ba simile bi a ba duro ti bi a ba fi sinu okan aya wa ti a ko je ki ohunkohun ki o paala awa ati oro olorun a o ri wi pe oro yi yo ma sise bi ogun imunilarada nitori be eyi ni Jeremiah ni o fi so wi pe nigba ti ohun ri oro olorun ti ohun si je won ti ohun gbe won mi ti ohun fi sinu okan aya ohun wi pe oro olorun yi o je inu didun fun ohun nitori wi pe a n pe ohun ni pelu oruko oluwa olorun awon mo ogun awa na paapa leyin igba ti a ba ti ri igbala ti a ti di atunbi ti ati di eniyan Olorun mo so wipe ayo ti ani ninu Oluwa yo ma te siwaju ati siwaju nitori wipe oro Olorun yo ma wonu igbese aye wa ati ife Olorun ati idapo pelu Olorun yo ma mu ki ayo wa ki o ma gboro ju be lo ninu Johanu ori kedogun ese kokanla Johanu ori kedogun ese kokanla nkan won yi ni mo ti so fun yin ina ni oro Olorun Jesu Kristi so wipe oun ti so oro Olorun fun awon omo ehin nkan won yi ni mo ti so fun yin ki ayo mi ki o le wa ninu yin ati ki ayo yin ki o le kun nitori be o ye ki a mo wipe ayo tooto ayo ti o se feyinti ayo ti a le gbekele ayo ti a mo wipe o ti odo Olorun wa o ma nbere nigba ti a ba ni igbala okan wa nigba ti a ba ni idarije ese wa nigba ti a ba ba Jesu Kristi lu apade ti a ku ese wa lo ti a koroko wa si iweye Olorun ayo yi si ma ngboru ju be lo o ma nkun ju be lo o ma nfe ju be lo nigba ti a ba ba Olorun ni nigba ti a ba ba Olorun lo nigba ti a ba nto ona ti Olorun la sile fun wa lati to ati nigba ti a ba nka ti a ba ngbo oro Olorun ni igba gbogbo kini a le ri wepe o nfa ayo fun eni ti o je omo Olorun tooto kini a ri wepe o nfa ayo idunnu fun omo Olorun tooto je ki a wo orin Dafidi lekan si ki a ri wepe isise akoko bi a ba fe ni ayo Olorun ni igbese aye wa isise akoko ni wepe ki a ni idariji ki a si ni igbala okan wa orin Dafidi ori kokanlelaadota ese kejila mo ayo igbala re pada to mi wa ki o si fi emi ominira re gbe mi duro o nso fun a wipe nigba ti enikan bi o ba ba Jesu pade bi o ba ri idariji Olorun nigba ti enikan ba ri ore ofe lati odo Olorun nigba ti enikan ba ri wipe ohun ti bo Olorun dore eni to je ota Olorun tele tele wipe o ti ba Olorun laja nipa iku ati eje ati etutu Jesu Kristi lori igi agbelebo la koko eyi ma nfa ayo wa sinu eni kokan wa ikeji nigba ti a ba ri wo pe ki se awa nikan sugbon awon elomiran pelu boya awon eniyan wa boya awon ebi wa boya awon ti a mo boya awon ti a ngboro latokere wipe won fi aye won fun Jesu Kristi won ni igbala won di ore Olorun wipe a nko oruko won si iweye gba ti a ba ri wipe ijoba Olorun di gbigboro ti a ri wipe awon ti o di eni igbala wipe won po ju be lo lojojumo eyi ma nfa ayo ati inu didun fun awon eniyan Olorun je ki a wo ise awon aposteli ori kedogun ise awon aposteli ori kedogun ese iketa nitori na nigba ti ijo si sin won de ona won la fenike ohun samaria koja won royin eyi pada awon keferi won si fi ayo nla fun gbogbo awon arakunrin ayo nla nitori won gboro iyipada okan igbala ti awon keferi ti awon elese awon ti ko lolorun tele tele gba ti won gbo wipe awon wonyi yipada sodo Olorun wipe awon wonyi gba Jesu Kristi gege bi Oluwa ati Olugbala won wipe an koruko won ninu iweye Olorun an we won ninu eje odo agutan eyi mu ki ayo ki o wa si aarin awon arakunrin ikini ni wipe iwo paapa oni igbala Olorun eyi ma nfa ayo ikeji ni wipe o ngboro awon elomiran ti won fi aye won fun Jesu Kristi o ngboro awon elomiran ti won di omo Olorun eyi ma nfa igbala o ma nfa ayo nla nla wa si okan won igbagbo toto iketa ni wipe oni idapo irepo pelu Olorun ninu orin Dafidi ori 16 ese 11 orin Dafidi ori 16 ese 11 iwo o si fi ipa ona yi han mi ni iwaju re ni ekun ayo wa ni iwaju re ni ekun ayo wa le owo otun re ni didun inu wa lai lai nigbati a ba ni idapo ati irepo pelu Olorun ti a wa ni iwaju Olorun ni igba gbogbo ti a ri wipe o n seso lori wa awa paapa arin ni iwaju re gege bi eni yiye gege bi eni mimo a n je ki eje Jesu Kristi ki o ma we wa ni igba gbogbo o ni iwaju Olorun ni idapo pelu olorun ni irepo pelu olorun nibe ni ayo nla nibe lo wa ikerin nigba ti ariwo pe awon elomiran bi won tin bi a tin gbadura won ni itusile won ni idande won ni iwosan ariwo pe iru eyi na o ma nfa ayo fun awa omo olorun ise awon aposteli orikejo ise awon aposteli orikejo lati ese ikarun Philippi si sokale lo si ilu Samaria on wa so Christi fun won awon ijo eniyan si fi okan kan fi ye si ohun ti Philippi so nigbati won gbo ti won si ri ise ami ti o nse ese ikeje nitori opo ninu awon ti o ni emi aimo tin kigbe lohun rara jade wa ati opo awon ti egba nbaja ati awon amokun a se se dida ara won kini abayori sin kan won yi kini ofa ni Samaria nigba ti won ri o pe opolopo ni igbala won gba Jesu gbo an wo won san a si tun won sile kuro ninu ijiya idani loro awon emi esu ese ikejo ayo pepo si wa ni ilu na ayo pepo si wa ni ilu na ki se bayi nikan nigba ti a ba ri wo pe ise olorun o fese mule lati owo wa ise olorun o fese mule pelu ijo wa o man je ayo ati inu didun awon eniyan olorun ninu Ezra ori keta ese ikejila sugbon popo ninu awon alufa ati awon omo lefi pelu awon olori awon baba ti se alagba ti won ti ri ile atete ko se won fi ohun rara sokun nigba ti a fi ipile eleyi lele le oju won sugbon awon popo si ho iho nla fun ayo awon popo si ho iho nla fun ayo to be ti awon eniyan ko le mo iyato ariwo ayo kuro ninu ariwo ekun awon eniyan nitori awon eniyan ho iho nla a si gbo ariwo won le okere rere awon wonyi won je eni ti ati ko lo si oko eru tele tele sugbon bi won tin pada sile be ni won ko odi Jerusalem ti o ti wolule ti o ti faya gbati a si fi ipile ile olorun lele ti won ri wi pe yo je anfani fun oni sinsin yi lati ma josin ti won ri wi pe awon ti kuro ni ile ajeji awon tun wa si ile baba won ibi ti a se ileri fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob wi pe awon ni ominira nisinsin lati sin olorun lemi ati lotito awon agbagba ti o wa nibe pe ayo ti won ni o je ki won ki o bo si ekun awon omode papa won ko iho nla fun ayo eyi ni a ri larowo to wa pelu bi awa na bi a ti ri tele tele se a mo wi pe ninu kilasi awon elede Yoruba ni a ma n wa a ri wi pe bi a ba tin wa sun ni gẹẹsi iwonba ti agbenuso ati eni to n se itumo ti o ba le so fun wa iwonba yi lo ma ta si wa leti sugbon kilari a ri wi pe ninu anu olorun ninu ipese olorun ni olorun fun awa elede Yoruba ni o fun wa ni anfani ti o fun wa yi eni o mu ade ekun kookan eni a pe ri pe kilari ni esin Yoruba lo n bere die die kilari wahala ti a ti n se tele tele ki a ma teko leti lati lo si gbagada lati wa si gbagada ona jinjin re ni a ri pe amu nkan won yi kuro ni a ri pe awa paapaa a le joko ni esin ti Yoruba ka korin ni Yoruba ka gbadura ni Yoruba ka se bele wa ni Yoruba ka ka bibeli ni Yoruba ka gbo iwaasu ni Yoruba a tun ri ki se bee nikan wi pe kaset tun wa fun wa bi oloyinbo awon onigẹẹsi bi won ti n lo ti won n lo si ile itaja wa wipe awon fe ra kaseti bee la wa paapaa la tun yan fanda fanda la so wipe o elede Yoruba ni mi o mo fe kaseti Yoruba se eni tibi se eni tohun ayo nla to de ba awa eniyan olorun nitori wipe a ri pe ise olorun o n fese mule mo ki awa elede Yoruba ku oriire o da mi lohun mo ni mo ki e ku oriire wipe awa papa aje alayo
3: nisisiyi awon nkan ti a ti padanu re tele tele ise olorun tin fese mule awa papa ati je eni ti o ni ayo olorun adura mi ni wepe ayo ti a ni yi wepe ohunkohun ko ni gba lowo wa mo ti so nipa nkan marun ti o fun awon omo olorun ni ayo ikini wepe ani igbala ani idariji ese wa ikeji wepe a n gbo iroyin wepe awon elomiran won fi aye won fun jesu an gba okan won la won wa si ijoba olorun iketa wi pe ani idapo ani irepo pelu olorun wi pe ati ba olorun laja a si rin ni ona toro ti o lo si iye ani pekun pelu jesu christi oluwa ati olugbala wa ikerin wi pe awon eniyan won ni idande won ni iwosan won ni itusile emi esu ti o ti nda won loro tele tele aisan ti o ti nje gaba lori won tele tele wi pe amu won laada an tun won sile ikarun wi pe oro olorun ise olorun wi pe o n fese mule laarin wa ikefa o ye ke amo wi pe ayo ma n wa si igbese aye wa wi pe bi aba ni idahun si adura se o mo awa ta ti gbadura titi ti ta ti yira nle ta ti sutura ri ta ti tan abela ta ti lo sori oke ta ti lo seti okun ta ti gba awe funfun ta ti gba awe biribi a ti gba gbogbo awe to wa laye teyan le gba sugbon sibe sibe ko si idahun adura gba ta wa ba jesu pade were lo se fun wa baba ti nkunle baba ti ran olorun leti awon ileri re be na olorun se fun wa boya wa si ipejopo ni bi a tin daruko jesu be lo nwo wa san be lo nwo omo wa san bi alakala ba ti ewa bi nkankan ba ti ewa baba ti ji ta ba ti ke pe oruko jesu be ni alaafia olorun be ni iye olorun be ni agbara olorun be lo nwo igbese aye wa eyi ma fun ni ni ayo nigba ti a ba ri wi pe nisisiyi lai logun nisisiyi lai ru ebo nisisiyi lai gbe ebo kaakiri si ikorita nisisiyi lai lo ba awon yemi wo awon woli yemi wo yetinu wo yeteyin wo lai tun lo ba enikan mama arugbo kan ko ma fowo tewa nu ko ma fowo sibi ti o ye ko fowo si lai se iru ohunkohun be baba ti nkunle ta n gbadura ta n ke pe oruko jesu loruko jesu gbogbo awon emi esu gbogbo awon inira gbogbo awon ira won pora ni igbese aye wa eyi to ayo loto je ke wo johanu Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun ati ni ijo na eyin ki yo bi mi lere ohunkohun looto looto ni mo wi fun yin olukuluku ohunkohun ti eyin ba bere lowo baba le oruko mi ohun o fi fun yin ese ketalelogun ni mo kayi wa lo si ese ikerinlelogun bayi titi di isinsiyi e ko bere e ko ti bere ohunkohun le oruko mi e bere e o si ri igba ki ayo yin ki o le kun nigba ti a ba n gbadura ti a ri wepe olorun da wa lohun eyi ma n fa ayo popo wa sinu igbesi aye wa ikeje nigba ti ise iyanu to ba n farahan ni igbesi aye wa awon meriri awon to je wepe a ko gburo re nibi kibiri nigba ti a ba n gbadura ti olorun se awon nkan nla awon nkan banta banta awon nkan to kamama ni waju awon alaigbagbo ti won se kayefi wepe bawo ni iru ise iyanu bayi bawo lo se nse ninu aye ta wa yi pe awon eniyan won o gbara won jo won o gbara yile won o fo soke won o lo sori oke won o tan abela bi won tin pe oruko jesu adi tin gboran oju nla oju afoju nla awon amokun won di alara sisa ara adida sasa ati opolopo awon ise iyanu miran eyi ma n fa ayo ati inu didun fun awon eniyan olorun wo orin dafidi orin dafidi ori ikerindini adoje orin dafidi okan eji efa ori ikerindini adoje lati ese ikeji si ese iketa nigba naa le enu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin nigba naa ni won wi ninu awon keferi pe oluwa se ohun nla fun won oluwa se ohun nla fun wa nitori naa awa n yo oluwa se ohun nla fun wa nitori naa awa n yo nigba ti a ba n gbo iroyin awon to n sele nigba ti a ba n gbo iroyin bi olorun ti n dahun adura nigba ti a ba ngbo iroyin awon nkan ti olorun se laarin wa yi ma nje ke ayo nigba ti awon kefiri awon ti ko lolorun nigba ti awon elese ti won ba nso wi pe ah mo ti gbo nipa ilesin yen mo ti gbo nipa bi olorun se dan adura laarin won mo ti gbo nipa awon ise iyanu ti olorun se yi ma nje ki ayo ati nu didun ki o ma wa si igbese aye wa sugbon je kin bi o le rin ibere kan se nigba ti a ba ri je nikan soso se nigba ti a sese ni igbala nikan soso se nigba ti a ba ti dawun adura wa nikan ni o ye ki omo olorun ki o ma yo rara ye ki a wo philipi ori kerin philipi ori kerin ese kerin philipi ori kerin ese kerin e ma yo ninu oluwa ni igba gbogbo mo si tun wi e ma yo o ni e ma yo ninu oluwa ni won gba ti a ti mo we pe a wa ninu oluwa ni won gba ti a ti mo we pe a ko si lodo esomo a ki se eru esu eru ese eru aye tabi eru eran ara mo ti a ti mo we pe ati dariji wa ati da wa sile a ngbe inu jesu jesu ngbe inu wa a wa ninu ore ofe olorun igbala olorun o wa ninu wa an yo ayo orun lati nu aye nisinsin yi ni gbo se a o lo si orun nibi ti ayo ki dekun oni nigba ti a mo wi pe ati wa ninu oluwa oni ki a ma yo ni igba gbogbo oni ki a ma gbagbe o oni mo tun wi fun yin e ma yo nigba wo ni a ri wi pe o ye ki omo olorun ki o ma yo nigba gbogbo ni o ye ki a ma yo bi a ri je o ye ki a yo bi o dabi eni pe o ku die fun wa o ye ki ayo bi ati gbadura ti olorun ti dahun lese kese o ye ki a ma yo sugbon bi atun gbadura ti olorun ti o fe dan igbagbo wa wo ti olorun ti o fe mo boya a feran ohun ju awon nkan ti a n bere lowo ohun lo tabi a n si ohun nitori awon nkan ti a n ri gba lowo ohun ti o dese duro die ti o fe mo kini ati ako si ohun kini ife ti a ni si ohun kini a o se kini a o so bi ohun ko ba dahun lese kese iru igba be ti a mo we pe olorun yire wa wo ni o olorun dan wa wo ni o olorun fe wo ohun ti igbekele wa o ti ayo wa to duro le lori iru igba be ni o ye ki a ma yo bi o dabi eni we pe ko si ohun ti o ye ki a je a o ti ni won to abi ani inu ni bi ni tabi o dabi eni we pe a n so awon eniyan ninu ni bi ni yi won so won sinu ewon tabi o dabi eni pe ibanuje wa abi a padanu awon nkankan nitori pe a mu iduro wa gege bi onigbagbo tabi a ni awon isoro ti o le ponran tabi o dabi eni pe a wa ni iwaya ogun ija ogun ninu aye yi o ye ki a ma yo ni igba gbogbo tele mi ka lo si bibeli ninu habakuku ori keta lati ese iketa dilogun habakuku ori keta lati ese iketa dilogun bi igi opoto ki o ti le tana ti eso ko si ninu ajara ise igi olifi yo si je asedanu awon oko ki yo si mu ounje wa a o ke agbo eran kuro ninu agbo owo eran ki yo si ibosomo ki yo si ni ibosomo sugbon ninu nkan wonyi oni sibe emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi o nso fun a wi pe bi o tile je wi pe oda wa bi o tile je wi pe iyan ja bi o tile je wi pe a o ri je to bi o tile je wi pe ise eran osin wi pe won o lere to bon se ri tele tele bi o tile je wi pe ise oko tabi ise awon agbe wi pe ko gberu ko lo soju bi o ti ye ki o ri oni sibe oni emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi kini ayo be ki lo ma nfa ni igbese aye wa wese kokandilogun olowa olorun sini agbara mi ohun ni ohun o si se ese mi bi ese agbonrin lori ibi giga ni mi ni yo mu mi rin o nso fun a wi pe bi a ba yo ninu olowa ni akoko wahala bi a ba yo ninu olowa ni akoko inu ni bini bi a ba n yo ninu oluwa ni igba gbogbo wepe o daju wepe iyipada rere yoo de yoo mu wa goke yoo gbe wa ga yoo mu wa ni itesiwaju yoo mu wa lo si ibi giga mo so lekan wepe lakoko inu ni bi ni pelu o ye ka ma yo ninu oluwa bi a ba n se fitina wa bi a ba koju ija si wa bi o ba da bi eni wo pe a nsoro wa gege bi ati bi a npe gan wa nitori wi pe agbagbo ninu Jesu Christi o ye ki ayo orun ayo igbala olorun ki o wa ni igbese aye wa ise awon aposteli ese ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan ise awon aposteli ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan won si te won si te siti re nigba ti won si pe awon aposteli wole won lu won won si kilo fun won pe ki won ki o ma se soro le oruko Jesu mo won si jowo won lowo lo ki won ni won se nigba ti won ti lu won nigba ti won ti se won ni ise nigba ti won ti fitini won bayi ti won si ti kilo fun won ti won so fun pe iya popo ni o de ba won bi won ba tese waju lati ma wa so oruko Jesu wo se ikokan le logoji nitori na won si lo kuro ni waju ijo ajo igbimo won yo won banu je o won yo won so kun o won yo won o kerora we pe ah ewo lo de ba won yi kini le ti won gba Jesu Kristi gbo o ni won yo nitori ti aka won ye si iya ije nitori oruko re nitori be o ye ki awa papa ki a ma yo ninu Oluwa bi atile ni wahala die bi atile ni inu ni bini o ye ki a ma yo ninu Oluwa awon aposteli ti an kan nipa won yi igba kan wa igba kan de ni igbesi aye won ti ari wo pe won ti le so won sinu tubu sugbon sibe sibe ninu ni ogonjo oru ninu tubu yi ni won be si ni yo je ki a wo ise awon aposteli ori 16 ese ke 25 sugbon laarin ogonjo Paul o Sila n gbadura won si n korin yin si Olorun awon ara tubu si teti si won lojiji isele nla sise to be ti ipile ile tubu mititi ogan gbogbo ilekun si si ide won si tu sile o se se ki a ri enikeni ninu wa ki o ma so pe ah ohun ti ka iyiri o kaari se o nse nigba ti o ba bo sinu wahala se o nse bayi se o n gbadura se o n korin se o n yo niwaju Oluwa eni ari wi pe awon wonyi se bi won ti n yo niwaju Oluwa ti won so fun Olorun wi pe ah Olorun adupe lowo re o je olooto o je eni giga o je eni to ju ogba awon eniyan lo o je eni to wa lati ayeraye titi de ayeraye bi won ti yin Oluwa logo bi won ti ko niyin si Oluwa bi won ti yo niwaju Oluwa ninu wahala won ninu ile tubu ti won wa ni ari wi pe isele nla sele logan ni ari pe gbogbo ide awon ni tubu yi awon ti o wa ninu tubu igbogbo ide won ja atu won sile awon ilekun ti a ti tipa tele tele na re pe won se won sile pelu agbara Olorun bi awa papa ninu ninu bi ni ninu wahala wa ninu iyan ninu airije bi abale konrin si Olorun bi abale gbadura ni waju Olorun bi abale ma dupe fun awon nkan ti Olorun ti se fun wa tele tele a ri wo pe ide wa yo ja awon wahala wa a o mu won kuro wo bi aba wa ninu ibanuje papa o ye ki a ma konrin si Olorun o ye ki a ma gbadura si Olorun o ye ki a ma yo niwaju Oluwa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma yo ninu Korinti keji ori kefa ese ikewa Korinti keji ori kefa ese ikewa bi eni ti o kun fun ibinu je sugbon awa n yo ni igba gbogbo eni eyi ni itara ati ilepa awon omo Olorun eni ari eyi ari iwa bi Olorun ti awon eniyan wonyi ni o ni bi eni ti o kun fun ibinu je eje pe ki se ibanu je die ni Paul apostle ni o ni o da bi eni pe awon nkan wonyi won wa si oju kan latotun latosi lati waju lati eyin o ni bi eni ti o kun fun ibinu je o ni sugbon sibe sibe awa n yo ni igba gbogbo nitori be o ye ki a ma yo ni waju Oluwa bi o ti le je we pe a padanu awon nkan kan ti mo ti so tele tele nitori pe a mu iduro onigbagbo nibi ise nitori pe a mu iduro onigbagbo ninu ebi wa nitori pe a ko gbojege fun awon eletan fun awon ti o wa ninu aye awon molebi wa ti won fe ki a koju si won ki a si ko eyin si Jesu Kristi a ko gbojege a ko peyida nitori be o sese ki a padanu awon anfani die die lati odo won sugbon sibe o ye ki a ma yo ninu Oluwa ninu Heberu ori kewa ese 24 nitori ẹ̀yìn bá àwọn tí ó wà nínú ìdè kẹ́dùn, ẹ sì fi ayọ̀ gba ìkólọ ẹrù yín, ẹ sì fi ayọ̀ gba ìkólọ ẹrù yín, nítorí ẹ̀yìn mọ̀ nínú ara yín pé ẹni ọ̀rọ̀ tí ó wà títí, tí ó sì dára ju bẹ́ẹ̀ lọ lé ọrùn. Ẹni a rí tí àwọn onígbàgbọ́ ti ìṣáájú tí wọ́n ṣe, wípé nígbà tí a kó wọn lẹ́rù, wípé nígbà tí a jẹ wọ́n níyà, wípé nígbà tí a rẹ́ wọn jẹ, wípé nígbà tí a gba ẹ̀tọ́ wọn lọ́wọ́ wọn, èyí tí wọn ìbá fi bọ́hùn, èyí tí wọn ìbá fi máa ráhùn, èyí tí wọn ìbá fi máa sọ wípé Ọlọ́run, kí ló dé?

ogun nigba ti won ri wahala ki se ko won be pe olohun se ti bi fun mi olohun se ton fun mi nibi ti won tin yo nibi ti won tin korin nibi ti won tin yo ayo inu didun si oluwa nibe ni ariwe pe isegun je ti won nitori be ki pe oluwa so fun oluwa ki o yo ni waju oluwa wi pe bi awon wahala won yi ti le wa sibe sibe emi o yo ni waju oluwa olorun igbala mi.

ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Olorun alaanu awa so waju yin loni awa pelu igbagbo we pe e o ba wa pade agbagbo we pe e o ton soro wa agbagbo we pe awon ti o dabi eni we pe aye npon loju ti le nle ti ona na ti o dabi eni we pe a fi aisan si won lara tabi ti iponju ibanuje popo ti o wa fun won a bebe loni we pe ki e da won sile ni oruko Jesu. Gbogbo isoro ti a ko wa siwaju yin loni e da won adura awon eniyan yin adope we pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Ninu iwe woli Isaiah ori kerin le la dota ese iketa din logun iwe woli Isaiah ori kerin le ni adota ese iketa le logun ese iketa din logun ko si ohin ija ti a se si o ti yo le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo o dale ebi eyi ni ogun awon iranse Olowa lati odo mi ni ododo won ti wa le Olowa wi ohun ti woli Asa je ki o di mo fun awon omo Israeli ni igbaye re ni wipe bi o ti le je wipe ota pupo le o dide si won ti awon ota won yi si ni ohun ija ti o lagbara ti o buru julo pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le pa won lara bi a ba nso nipa ohun ija ti ota nse si ni awon omo Egypt ti won ti je ota Israeli ni igba ti jo won ni ogbon ayikoro yi won si ni agbara okunkun popo to je wipe won ni awon ohun ija ti o le se ni lose popo be na ni awon ara Assyria ati awon ara Babyloni ni won ni awon ohun ija awon oloro ti o po sugbon Isaiah je ki o di mimo fun awon eniyan wonyi wipe bi won ba le gbekele Olorun wipe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le se won ni nkan idani loju yi na ni Olorun si tun fun aloni wipe bi o ti le dabi eni wipe ota le lagbara agbara okunkun wipe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si o ti yo le pa o lara ati pe gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo yo dalebi bi o ba je omo Olorun bi o ba je iranse Olowa wipe awon nkan wonyi ki o le se o ni jamba ninu numeri ori ketalelogun numeri ori ketalelogun lati ese ketalelogun ni toto ko si ifaya fun si Jacobo beni ko si aposhe si Israeli ni sisi ile ama wini ti Jacobo ati ni ti Israeli ohun ti Olorun se an so fun a wipe ko si ohun ti a se si omo Israeli gege bi aposhe gege bi pe enikan gegun fun won tabi bi eni pe enikan fi majele sile fun won lati temole tabi enikeni pe se won ni bi wipe ko si aposhe tabi majele tabi ohun oloro kan ti o le pa won lara nitori wipe Olorun lo ndabira ti o si se ise iyanu ni igbesi aye won eyi ni o farasin fun awon opolopo itoju ti Olorun fun wa abo ti Olorun fun wa ore ti Olorun se fun wa eyi ni o farasin fun opolopo ti won fi ma ngbekele awon orisa ti won fi ma ngbekele awon ose dudu tabi ti won gbekele awon ere tabi ti won gbekele awon elebo logun sugbon a je ki o di mo fun a wipe awon ti o gbekele nkan wonyi wipe asan ati omule mofo ni won ba pade ni idi re ninu Jeremiah ori keta lati ese iketa le logun oni lotito asan ni yi ti o ti oke wa ani opolopo oke giga looto ninu Oluwa Olorun wa ni igbala Israeli wa ohun ti Jeremiah nso ni wipe awon opolopo ni won lo si ori oke lati lo robo lati lo peran lati lo sin orisa
lati ro we pe won tun ni ohun miran ti won le kepe ti o le ran won lowo ti o le tu won sile ti o le da won nide ti o le sanu.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ilere ti Juanu, ori iketa dini ogun, on kan wanyi ni Jesu so, osi gbe oju re soke orun, osi gbe pe, baba, wakati na de, nyomo anre logo, ki omo anre ki ole nyon logo pelu, kege bi woti fun ni ashe lori e niyan bobo, ki ole fi iya ni pe kon fun bobo an wanti o fi fun, iya ni pe kon nasi ni eye, ki wan ki ole mo o, iwo ni kan, olorun otito, ati Jesu Kristi, eni ti iworan, emi ti yan logo ni aye, emi ti pari ise ti iwo fi fun mi lati se. Nje ni isisin yi, baba, se mi logo pelu ara re, ogo ti mo ti ni pelu re ki aye ki o to wa. Emi ti fi oruko re han fun awon eniyan ti iwo ti fi fun mi lati inu aye wa, tire ni won ti jeri, iwo si ti fi won fun mi, won si ti pa oro re mo. Ni isisin yi, won mo pe ohunkohun gbogbo ti iwo ti fi fun mi lati odo re wa ni, nitori oro ti iwo fi fun mi, emi ti fi fun won. Won si ti gba, won si ti mo ni tooto pe lodo re ni mo ti jade wa, won si gbagbo pe iwo le ran mi. Emi n gbadura fun won, emi ko gbadura fun araye, sugbon fun awon ti iwo ti fi fun mi, nitori pe tire ni won se. Tire sa ni gbogbo ohun ti se temi, ati temi si ni gbogbo ohun ti n se tire, a si ti se mi logo ninu won. Emi ko si si ni aye mo, awon won yi si n be ni aye, emi si n bo wa sodo re, baba mi mo, pa awon ti o ti fi fun mi mo ni oruko re, ki won ki o le je okan. Ani gege bi awa, nigba ti mo wa pelu won ni aye, mo pa won mo ni oruko re, awon ti iwo fi fun mi ni mo ti pa mo. Enikan ninu won ko si segbe bi ko se omo egbe ki iwe mimo ki o le se. Sugbon ni isisin yi, emi si n bo wa sodo re, nkan won yi ni mo si n so ni aye ki won ki o le ni ayo mi ni kikun ninu awon ti kara won. Emi ti fi oro re fun won, aye si ti korira won, nitori ti won ki se ti aye gege bi emi ki ti se ti aye. Emi ko gbadura pe ki iwo ki o mu won kuro ni aye, sugbon ki iwo ki o pa won mo kuro ninu ibi. Won ki se ti aye gege bi emi ki ti se ti aye. So won di mimo ninu otito, otito ni oro re. Gege bi iwo ti ran mi wa si aye, be ni emi si ran won si aye pelu, emi si ya ara mi si mimo nitori won. Ki a le so awon ti kara won pelu di mimo ninu otito. Ki si se kiki awon won yi ni mo n gbadura fun, sugbon fun awon pelu ti yo gba mi gbo nipa oro won. Ki gbogbo won ki o le je okan. Gege bi iwo baba ti je ninu mi ati emi ninu re, ki awon pelu ki o le je okan ninu wa, ki aye ki o le gbagbo pe iwo ni o ran mi. Ogo ti iwo ti fi fun mi ni emi si ti fi fun won, ki won ki o le je okan. Gege bi awa ti je okan, emi ninu won ati iwo ninu mi, ki a le se won pe le okan, ki aye ki o le mo pe iwo ni o ran mi, ati pe iwo si feran won gege bi iwo ti feran mi. Baba, emi fe ki awon ti iwo fi fun mi ki o wa lodo mi nibi ti emi gbe wa, ki won le ma wo ogo mi ti iwo ti fi fun mi, nitori iwo sa feran mi siwaju ipilese aye. Baba olododo, aye ko mo o, sugbon emi mo o. Awon won yi si mo pe iwo ni o ran mi, mo ti so oruko re di mimo fun won, emi o si so di mimo, ki ife ti iwo feran mi le ma wa ninu won ati emi ninu won. Inrere ti Juanu, ori ikejidinlogun. Nigba ti Jesu si ti so nkan wonyi tan, o jade pelu awon omo eyin re lo soke odo Kedroni, nibi ti agbala kan wa, ninu eyi ti o wo ohun ati awon omo eyin re. Judasi, eni ti o fi han si mo ibe pelu, nitori nigba pupo ni Jesu yi ma lo sibe pelu awon omo eyin re. Nigba na ni Judasi, leyin ti o ti gba egbe omo ogun ati awon ise lati odo awon olori alufa ati awon farisi wa sibe, ti awon ti fitila ati oguso ati ohun ija. Nitori na bi Jesu ti mo ohun gbogbo ti nbo wa ba ohun, o jade lo, o si wi fun won pe tani e nwa. Won si da lohun wi pe Jesu ti Nasareti. Jesu si wi fun won pe emi niyi, ati Judasi pelu, eni ti o fi han duro pelu won. Nitori na bi o ti wi fun won pe emi niyi, won bi seyin, won si subu lule. Nitori na o tun bi won lere wi pe tani e nwa, won si wi pe Jesu ti Nasareti. Jesu dahun pe mo ti wi fun yin pe emi niyi, nje bi emi ni e ba nwa, e je ki awon wonyi ma lo, ki oro ni ki o le se eyi ti o wi pe awon ti iwo fi fun mi emi ko so okan nu ninu won. Nigba na ni Simoni Peteru, eni ti o ni ida, o fa ayo, o si sa omo odo lori alufa, o si ke ti otun re sonu. Oruko iranse na ma je Marku. Nitori na Jesu wi fun Peteru pe te da re bo inu ako re, ago ti baba ti fi fun mi emi o se alaimu bi. Nigba na ni egbe omo ogun ati olori eso ati awon ise awon ju mu Jesu, won si de, won ko fa lo sodo Anna nitori ohun ni se ana Kayafa, eni ti se olori alufa le odun na. Kayafa sa ni se eni ti o ti ba awon Juu gbimo pe o se anfani ki eniyan kan ku fun awon eniyan. Simoni Peteru si n to Jesu leyin ati omo eyin miran kan. Omo eyin na je eni mimo fun olori alufa, o si ba Jesu wo afin olori alufa lo sugbon Peteru duro le enu ona lode nigba na ni omo eyin miran ni ti se eni mimo fun olori alufa o jade lo o si ba olusona na so o si mu Peteru wole nigba na ni omobirin na ti nsu enu ona wi fun Peteru pe iwo pelu ase okan ninu awon omo eyin okunrin yi bi o wi pe emi ko awon omo odo ati awon onse si duro nibe awon eni ti o ti dana eyin nitori otutu mu won si yana Peteru si duro pelu won o yana nigba na ni olori alufa bi Jesu lere ni ti awon omo eyin re ati ni ti eko re Jesu da lohun wi pe emi ti soro ni gbangba fun araye nigba gbogbo ni emi nko ni ninu sinagogu ati ni tempili nibi ti gbogbo awon ju npe jo si emi ko si so nkan ni ikoko e se ti iwo fi nbi mi lere bere lowo awon ti o ti gbo oro mi ohun ti mo wi fun won wo awon wonyi mo ohun ti emi wi bi o si ti wi eyi tan okan ninu awon ise ti o duro ti fi owo re lu Jesu wi pe olori alufa ni iwo nda lohun be Jesu da lohun wi pe bi mo ba soro buburu jeri si buburu na sugbon bi rere ba ni e se ti iwo fi nlu mi nitori ana ran lo ni dide sodo Kayafa olori alufa sugbon Simoni Peteru duro o si yana nigba na ni won wi fun pe iwo pelu ase okan ninu awon omo eyin re o si se o wi pe emi ko okan ninu awon omo odo olori alufa ti se ibatan eni ti Peteru ke ti re sonu wi pe emi ko ari o pelu re ni agbala nitori na Peteru tun se loju kan na akoko si ko nitori na won fa Jesu lati odo Kayafa lo si ibi gbangan idajo o si je kutukutu owuro awon ti kara won ko wo inu gbangan idajo ki won ki o ma se di alaimo sugbon ki won ki o le je asere koja nitori na Pilato jade to won lo o si wi pe esun kini eyin mu wa si okunrin yi won si dan wi fun pe iba ma se pe okunrin yi nhuwa ibi akiba ti fa le olowo nitori na Pilato wi fun won pe e mu ti kara yin ki e si se idajo re gege bi ofin yin nitori na ni awon ju wi fun pe ko to fun wa lati pa enikeni ki oro Jesu ki o ba le se eyi ti o so ti o n sapere iru iku ti ohun o ku nitori na Pilato tun wo inu gbangan idajo lo o si pe Jesu o si wi fun pe oba awon ju ni iwo ise Jesu dahun pe iwo so eyi fun ara re ni tabi awon elomiran so fun o nitori mi Pilato dahun wi pe emi se ju bi awon orilede re ati awon olori alufa ni o fa ole emi lowo kini iwo se Jesu dahun wi pe ijoba mi ki se ti aye yi iba se pe ijoba mi se ti aye yi awon onse mi iba ja ki o ma ba fi mi le awon ju lowo sugbon ni isisin yi ijoba mi ki se lati yin lo nitori na Pilato wi fun pe nje iwo ase oba bi Jesu dahun wi pe iwo wi pe oba ni emi nse nitori eyi ni a se bi mi ati nitori idi eyi ni mo si se wa si aye ki emi ki o le jeri si otito olukuluku eni ti se ti otito n gbo ohun mi Pilato wi fun pe kini otito nigba ti o si ti wi eyi tan o tun jade to awon ju lo o si wi fun won pe emi ko ri ese kan lowo re sugbon eyin ni asa kan pe ki emi ki o da okan sile fun yin nigba ajo ere koja nitori na e a fe ki emi ki o da oba awon ju sile fun yin bi nitori na gbogbo won tun kigbe wi pe ki se okunrin yin bi ko se Baraba olosa si ni Baraba
0: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Lere ti Juanu, ori ikokan dini ogun. Nitori na ni Pilato mu Jesu, o si na. Awon omo ogun si hun ade egun, won si fi de ile ori, won si fi aso egun wa ile si aluko wo. Won si wi pe kabiyesi oba awon Ju, won si fi owo won gba loju. Pilato si tun jade, o si wi fun won pe wo, mo mu jade toyin wa ki eyin ki o le mo pe emi ko ri ese kan lowo re. Nitori na Jesu jade wa ti ohun ti ade egun ati aso ile si aluko Pilato si wi fun won pe e wo okunrin na nitori na nigba ti awon olori alufa ati awon onse ri won kigbe wi pe kan ma gbelebu kan ma gbelebu Pilato wi fun won pe e mu fun ara yin ki esi kan ma gbelebu nitori ti emi ko ri ese lowo re awon Ju da lohun wi pe awa ni ofin kan ati gege bi ofin wa o ye lati ku nitori ti o fi ara re se omo Olorun nitori na nigba ti Pilato gbo oro yi eru tubo ba o si tun wo inu gbangan idajo lo o si wi fun Jesu pe nibo ni iwo ti wa sugbon Jesu ko da lohun nitori na Pilato wi fun pe emi ni iwo ko fohun si iwo ko mo pe emi ni agbara lati da o sile emi si ni agbara lati kan omo agbelebu Jesu da lohun pe iwo ki ba ti ni agbara kan lori mi bi ko se pe a fi fun o lati oke wa nitori na eni ti o fi mi le olowo ni o ni ese poju nitori eyi Pilato n wo ona lati da sile sugbon awon Ju kigbe wi pe bí ìwọ bá dá ọkùnrin yìí sílẹ̀ ìwọ kìí ṣe ọ̀rẹ́ Kẹ́sàrì ẹnikẹ́ni tí ó bá ṣe ara rẹ̀ ní ọba ó sọ̀rọ̀ òdì sí Kẹ́sàrì nítorí náà nígbà tí Pilato gbọ́ ọ̀rọ̀ wọ̀nyí o mu Jesu jade wa o si joko lori ite idajo ti a n pe ni okuta tite ṣugbọn ni ede Eberu Gabata o je ipalemo ajo ire koja o je iwon wakati ekefa o si wi fun awon ju pe e wo oba yin nitori na won kigbe wi pe mo kuro kan ma gbelebu Pilato wi fun won pe emi o akan oba yin ma gbelebu bi awon olori alufa dan wi pe awa ko ni oba bi ko se kesari nigba na ni o fa le won lowo lati kan ma agbelebu nitori na won mu Jesu o si jade lo o ru agbelebu fun ara re si ibi ti a n pe ni ibi agbari ni ede Eberu ti a n pe ni Gogota nibi ti won gbe kan ma agbelebu ati awon meji miran pelu re ni ha ikini ati ni ha keji Jesu si wa laarin Pilato si ko iwe akole kan pelu o si fi ile ori agbelebu na ohun ti a si ko ni Jesu ti Nazareti oba awon Ju nitori na opo awon Ju ni o ka iwe akole yi nitori ibi ti a gbe kan Jesu ma agbelebu sunmo eti ilu a si ko ni ede Eberu ati ti Latini ati ti Heleni nitori na awon olori alufa awon Ju wi fun Pilato pe ma se ko pe oba awon Ju sugbon pe ohun wi pe emi ni oba awon Ju Pilato dahun pe ohun ti mo ti ko tan mo ti ko na nigba na ni awon omo ogun nigba ti won kan Jesu ma agbelebu tan won mu aso re won si pin won si ipa merin apa kan fun omo ogun kookan ati awotele re sugbon awotele na ko ni ojuran won hun lati oke titi jale nitori na won wi fun ara won pe e ma je ki afaya sugbon ki a se keke nitori re ti eni ti yo je ki iwe memo ki o le se ti o wi pe won pin aso mi laarin ara won won si se keke fun aso ileke mi nkan won yi ni awon omo ogun se iya Jesu ati arabinrin iya re Maria aya Klopa ati Maria Magdalene si duro nibi agbelebu nitori na nigba ti Jesu ri iya re ati omo eyin na duro eni ti Jesu feran o wi fun iya re pe obinrin wo omo re leyin na ni o si wi fun omo eyin na pe wo iya re lati wakati na lo ni omo eyin na si ti mu lo si ile ara re leyin eyi bi Jesu ti mo pe ati pari ohun gbogbo tan ki iwe mimo le ba ase o wi pe ohun gbengbe mi agbe ohun elo kan kale nibe ti o kun fun oti kikan won si fi sponge ti o kun fun oti kikan sori igi hisopu won si fi si ile enu nitori na nigba ti Jesu si ti gba oti kikan na o wi pe o pari o si te ori re ba o jowo emi re lowo nitori o je ojo ipalemo ki oku won ma ba wa lori agbelebu ni ojo isimi nitori ojo nla ni ojo isimi na nitori na awon Ju be Pilato pe ki a se egungun itan won ki a si gbe won kuro nitori na awon omo ogun wa won si se egungun itan ti ikini ati ti ikeji ti a kan mo agbelebu pelu re sugbon nigba ti won de odo Jesu ti won si ri pe o ti kuna won ko si se egungun itan re sugbon okan ninu awon omo ogun na fi oko gun ni egbe loju kan na eje ati omi si tu jade eni ti o ri si jeri otito si ni eri re o si mo pe ooto ni ohun wi ki eyin ki o le gbagbo ohun kan wonyi se ki iwe mimo ki o le se ti o wi pe a ki yo fo egungun re iwe mimo miran ewe si wi pe won o ma wo eni ti a gun ni oko leyin nkan wonyi ni Joseph ara Arimathea eni ti se omo eyin Jesu sugbon ni ikoko nitori iberu awon Ju o be Pilato ki ohun ki o le gbe oku Jesu kuro Pilato si fun ni ase nitori na ni o wa o si gbe oku Jesu lo Nikodemu pelu si wa eni ti o to Jesu wa loru lakose o si mu adapo ojia ati aloe wa o to iwon 100 litra be ni won gbe oku Jesu won si fi aso obodi pelu turari gege bi ise awon Ju ti ri ni isiku won agbala kan si wa nibi ti a gbe kan mo agbelebu iboji titun kan si wa ninu agbala na ninu eyi ti a ko ti te enikan si ri nje nibe ni won si te Jesu si nitori ipalemo awon Ju nitori iboji na wa nitosi
2: ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà bàbá wa aláàánú àti olóore ọ̀fẹ́ a dúpẹ́ wípé àwa níhìn àwa síhìn láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ yín à ń bẹ̀ yín wípé kí ẹ̀mí mímọ́ yín kí ó tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ yín tí a ó kà àti ọ̀rọ̀ yín tí a ó gbọ́ kí a ba lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ìgbàgbọ́ tòótọ́ nínú Kristi à ń bẹ̀ yín wípé okun àti agbára láti sinmi lé yín láti jẹ́ tiyín nítòótọ́ àti láti ní oore ọ̀fẹ́ láti máa rìn gẹ́gẹ́ bí ìlànà yín ẹ fi fún olúkúlùkù wa bí a ó ti máa wo ọ̀rọ̀ ọlọ́run à ń bẹ̀ yín wípé kí ẹ jẹ́ kí a jẹ́ èlé ti ọmọ tí yóò gbọ́ tí yóò sì ṣe àwọn tí ń bèrè lọ́wọ́ wa a dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tí ó tún fún wa ní àǹfààní láti wà papọ̀ nínú ìsìn àwa elédè Yorùbá a dúpẹ́ wípé gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run ti ṣe ìlànà yìí sílẹ̀ o je ohun ti o je anfani fun wa o si se oju wa ki a ba le je oro ti o nbe ninu iru isin be o ye ki a so fun awon elomiran ti o dabi eni we pe boya ko ti de eti igbo won tabi ti won lora lati wa si isin yoruba sugbon ti a mo we pe isin yoruba yi ni o je ohun ti o se won lanfani popo loni mo soro lori pataki esin christiani toto pataki esin christiani toto awon ile ijo ati awon apejo popo lo wa sugbon opolopo le o dabi koriko igbe eyi ti o wa loni ti a si gbe so sinu ina lola ohun ti a so ni wipe iru awon ipejo be o sese ki won ki o rewa lode o sese ki o dabi eni wipe won dara sugbon nitori wipe won ko ni gbongbo won ko fe se mule won ko mo kini o je pataki igun ile ti o ye ki o wa ninu ijo tabi ninu esin christiani toto a o gbe won so sinu ina laipe ojo awon ojise olorun ni iru ijo be won dabi awon alagbase tin toju igi ti o dabi eni pe o siji bo won bi igi ti o siji bo jona sugbon ti o rorun fun kokoro alai lagbara lati bi awon igi won isebo lati pa won run patapata esin christiani ti ko ni gbongbo ti ko si ni ipele o le tete gberu sugbon ko ni pe lati doju bole eyi ni jesu so fun wa ninu luko ori kefa ese ikokan di laadorun oni sugbon eni ti o gbo ti ko se se o dabi okunrin ti o ko ile si ori ile lai ni ipele nigbati igbe omi bilu logan o si wo iwo ile na sipo eyi ni jesu nje ki o da wa loju wipe bi abako ile igbagbo wa tabi esin christiani wa ti ko ni ipele ti ko ni gbongbo ki o le seso ki o le pe lo titi wipe ni ojo idajo awon kan won yi o je ohun ti a wo pale ti o si dabi eni wipe afi ina sun won iru esin christiani be ti o gbode kan lojo oni ni opolopo ibi ti ati man josin o dabi labalaba eyi ni ni iru esin christiani ti ko legun ti ko ni isan ti ko ni agbara labalaba le farahan bi ohun ti o rewa nigbati o ba nfo kaakiri sugbon nigbati owo omode ti nsere ti o ba te o je ohun alai lagbara ati alai wolo ko ni ipa lati sa ko ni ipa lati daabo bo ara re ko ni ipa lati gbe ara re ro be ni esin christiani ti ko ni eko ninu o dabi christiani ti ko lagbara ti ko legun ti ko ni isan tabi ti ko ni awon ohun ti o le pese wa sile fun orun rere awon iwaasu ti a si ma gbo ni opolopo ibi ti a ti ma nlo o je awon iwaasu ti ko le gbe niro ti ko le mule lokan le ti ko le dari wa sibi a o ti mo christi gege bi olugbala wa ati gege bi idakoro wa ati gege bi eni ti yo le se ategun fun wa lati aye lo si orun opolopo awon ti a si ma nri ni ibi gbogbo won yi won dabi awon ti a nfi afefe eko keko gba kaakiri sugbon eyi ni o fi ye fun wa lati gbaro ohun ti esin christiani ti o duro le lori a wo ikoko meta ninu oro ti a o so fun wa ikini ipele esin christiani toto ipele esin christiani toto ikeji itan esin christiani toto iketa ipenija lati pa esin christiani toto mo ipenija lati pa esin christiani toto mo ikini ipele esin christiani toto bi a ba wo peteru kini ori keji ese ikefa peteru kini ori keji ese ikefa a n so fun wa ohun ti o je tabi eni ti o je ipile christiani to to ninu peteru yi peteru kini ori keji ese kefa nitori o nbe ninu iwe mimo pe kiyesi mo fi pataki okuta egun ile asayan iyebiye lele ni sioni eni ti o ba si gbagbo oju ki yo ti a n so fun anihin we pe christi ni ipele o ni pataki okuta egun ile bi aba fe kole bi a ko ba mo pataki egun ile a ko ni le ko ile yi ki o dara tabi ki o joju awon ara ju bi won ba fe kole ni igba ti won won mu pataki okuta egun ile won a koko fi lele eyi ni o ma topase won lati mo bi won o se ma gbe awon okuta tabi biriki ti o ba ku le ibi ti o ye ki o wa be na ni christi je bi aba fe se isin christianity to to bi aba fe se ti o je eto gba ni waju olowa ani lati fi ipile christi ani lati fi lele nitori pe o ni ipile kan soso ti o je otito ninu corinthi kini ori keta corinthi kini ori keta ese ikokanla nitori ipile miran leni keni ko le filele ju eyi ti ati filele lo ti se jesu christi ipile yi ni ipile ti o daju bi abari eni ti o fe ko ile ti ko fe ki iji ki o wo ile yi pale o daju wi pe o ni lati koko se ipile nitori pe bi ki ba se be ile ti o ba ko ki o je ile ti o le duro pe lo titi nitori be bi aba fe sin olorun ni toto o ye ki a mo we pe christi ni ipile kan soso yi ti a le fi lele o si ni ipile toto a tun pe christi ni gbongbo gbongbo igi eyi ni a fi christian we igi ti o ni ewe tabi ti o ni eka tabi ti o ni awon eso popo sugbon ki aran ti we pe gbongbo ni o gbe igi yiro ninu romu ori kokanla romu ori kokanla ese ikerindinlogun nje bi akoso ba mo be ni akopo bi gbongbo ba si mo be si ni awon eka re na anfi jesu christi we gbongbo nihi we pe bi abari daju we pe agba jesu gege bi gbongbo igi awa ti a je eka lara igi na awa paapa a o le gba ore ofe lodo re bi ohun ba mo amo we pe o mo amo we pe o je olooto amo we pe o je eni rere amo we pe o je olugbala o je alailese bi ohun paapa ba mo yo fi ore ofe re je ki a je mimo pelu ninu efesu ori karun ese iketa lilogun efesu ori karun ese iketa lilogun nitori pe oko ni se ori aya gege bi christi ti se ori ijo eniyan re o nsi ni olugbala ara nihi ni a fi jesu we oko nitori we pe ohun ni se ori ohun lo ma n dari ohun lo ma n ko ni ohun lo ma n toni sona nitori be ninu ijo o ye ki a mo we pe jesu christi ni adari o ni olutoni sona o n si ni agbara ti n gbe ni ro bibeli tun so fun awe pe o ni olugbala ati oluso agutan rere ninu johanu ori kewa johanu ori kewa ese ikokanla emi ni oluso agutan rere oluso agutan rere fi emi re lele nitori awon agutan awon ese olorun ti a ka yi o mu da wa loju we pe ipile esin christiani to to ni christi we pe christi ni okuta egun ile pe christi ni ipile kan soso ti o je otito we pe christi ni gbongbo igi ti igi ti a fi we christiani we pe oni ori ati agbara ti n gbe ni ro òun sì ni olùdarí fún ìjọ, ó ní olùgbàlà àti olùṣọ́ àgùntàn, ó ní olùfúnni ní ìyè. Nítorí bẹ́ẹ̀, bí kìrìsìtẹ́nì, bí ìjọ, tàbí bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ ní ìyè, a ní láti mọ̀ wípé Kristi gan ó ní olùgbàlà àti olùfúnni ní ìyè. Láìsí rẹ̀, àpéjọpọ̀ wa yóò jẹ́ ìsìn lásán tí kò ní ìyè nínú, yóò jẹ́ ìsìn lásán tí kò ní agbára Ọlọ́run, yóò dàbí àwọn òkú tí wọ́n kó ara wọn jọ, tí wọ́n dúró de ìdájọ́ Ọlọ́run tí ó banilẹ́rù lọ́jọ́ ìkẹyìn. Àwọn tí a sọ wọ̀nyí nípa Jésù Kristi, ó yẹ kí a gbà wọ́n rò, ó yẹ kí a ronú lé wọn lórí, ó yẹ kí a mọ̀ wípé bí ẹ bá ń wá sí ilé ìsìn, wípé Jésù Kristi ni òkúta iyebíye, ó ní ìpìlẹ̀ fún iṣẹ́ ìsìn wa, ó ní ìpìlẹ̀ fún ìgbésí ayé wa, ó ní ìpìlẹ̀ fún gbogbo ìjọ pátápátá lápapọ̀. Jẹ́ kí a kọ́kọ́ wò ó gẹ́gẹ́ bí oníwàásù. Bí oníwàásù bá ń darí àwọn ènìyàn sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀, bí ó bá ń sọ̀rọ̀ bí ẹni wípé òun ni olùtọ́ni sọ́nà, bí oníwàásù bá ń fi ara rẹ̀ fún àwọn ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó jẹ́ olùgbàlà wọn, irú ilé ìsìn bẹ́ẹ̀ a ó rí wípé wọn kò ní lè dúró lórí ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro nínú Bíbélì, tàbí bí àwọn adarí nínú ìjọ, bí àwọn òṣìṣẹ́ nínú ìjọ, bí wọ́n bá ń fi ara wọn hàn gẹ́gẹ́ bí àwọn tí yóò mú àwọn ènìyàn lọ sọ́run, gẹ́gẹ́ bí àwọn tí yóò lè ṣe àṣepé ní ìgbésí ayé àwọn ènìyàn, ó dájú wípé irú àwọn òṣìṣẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ aṣinilọ́nà, nítorí wípé òkúta iyebíye, òkúta igun ilé, àti ìpìlẹ̀ tí ó dájú tí ṣe òtítọ́, òun ni Jésù Kristi. Bí àwa tí a ń wàásù, bí àwa tí a ń kọ́ni, bí àwa tí a ń ṣe ojúṣe nínú ìjọ, bí abẹ́fẹ́ jẹ́ òtítọ́ sí olóòótọ́ sí ohun tí Ọlọ́run fi pè wá, ó yẹ kí a mọ̀ wípé a ní láti máa tọ́ka àwọn ènìyàn sí Jésù Kristi. Àwa tí a ń wàásù, àwa tí a ń kọ́ni, ó yẹ kí ó yé wa wípé a ní láti máa fi hàn ní ìgbà gbogbo wípé Jésù Kristi ó ní olùgbàlà. Nítorí wípé bí àwọn ènìyàn bá ń wá sí inú ìjọ, bí a bá ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wọn láì fi Jésù Kristi hàn wọ́n gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà, a dàbí ẹni tí ó ń gbìyànjú láti kọ ilé, ṣùgbọ́n tí ó dàbí ẹni wípé a kò fi ìpìlẹ̀ lélẹ̀. A dàbí ẹni tí ó ń ṣiṣẹ́, ṣùgbọ́n tí a kò mọ̀ wípé a ní láti fi igun ilé lélẹ̀ kí a tó máa bá iṣẹ́ lọ. Nítorí bẹ́ẹ̀, àwọn tí ó ń wá sínú ìjọ, ohun tí a kọ́kọ́ láti máa sọ fún ni wípé wọ́n ní láti ní ìgbàlà, wọ́n ní láti kọ ẹ̀ṣẹ̀ wọn sílẹ̀, wọ́n ní láti gba Jésù Kristi gbọ́ gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà wọn. Bí àwa tí a ń wàásù, àwa tí a ń kọ́ni nínú wíwá inú ìwé mímọ́, bí a bá ń fira wa hàn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ń tọ́ni sọ́nà, bí a bá ń fira wa hàn gẹ́gẹ́ bí ìmọ́lẹ̀ tí a kò sì fi wọ́n mọ Jésù Kristi tí ó jẹ́ ìmọ́lẹ̀ ayé tí ń tọ́ni sọ́nà, ìmọ́lẹ̀ tí ń fi ọ̀nà hàn wá gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó jẹ́ ìmọ́lẹ̀ tí ó lè mú wa lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá, bí a kò bá fi Kristi lélẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìmọ́lẹ̀ olùṣọ́ àgùntàn àti olùgbàlà àti ẹni tí ń darí wa sọ́dọ̀ bàbá, ó jẹ́ wípé a ń ṣi àwọn ènìyàn náà lọ́nà. Bí a kò bá fi Kristi lélẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùfúnni líyè, bí a kò bá kọ́ àwọn ènìyàn Ọlọ́run ní ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro wípé Jésù Kristi nìkan ṣoṣo lé ó lè fún òkú ọkàn wa ní ìyè, ó jẹ́ wípé a kò tọ́ wọn sọ́nà dáradára. À ń sọ nípa àwa tí a ń wàásù, tàbí àwa tí a ń kọ́ni, tàbí àwa tí a ń ṣe ojúṣe kan àbí ojúṣe mìíràn nínú ìjọ. Jẹ́ kí a sọ nípa ti àwa tí a ń wá sínú ilé ìsìn, àwa tí a ń jọ́sìn, àwa tí a sọ wípé a jẹ́ ọmọ ìjọ Deep Alive. Ó yẹ kí ó yé wa wípé òkúta igun ilé, ìpìlẹ̀ tí ó dájú, àti gbòǹgbò tí ń gbéniró, àti orí àti agbára ìsìn àti agbára ìjọ, olùgbàlà àti olùṣọ́ àgùntàn, olùfúnni ní ìyè ni Jésù Kristi jẹ́. Àwọn ẹlòmíràn bí wọ́n bá wá sí ilé ìsìn, wọ́n á gbìyànjú láti mọ àwọn ènìyàn tí ó wà ní ilé ìsìn, wọ́n á gbìyànjú láti mọ àwọn adarí tí ó wà ní ilé ìsìn, wọ́n á gbìyànjú láti mọ àwọn nǹkan mìíràn tí ó wà ní ilé ìsìn, bí a ti wọṣọ, bí a ti kọrin, bí a ti gbàdúrà, bí a ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan, ṣùgbọ́n wọn kò mọ Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà wọn. Ó dàbí ẹni tí ń kọ́ ilé láì fi ìpìlẹ̀ lélẹ̀, ẹni tí ń wá sí ilé ìsìn ṣùgbọ́n tí kò kọ́kọ́ yanjú àti ní ìgbàlà àti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ kí ó sì kọ́ sílẹ̀. ati gba Jesu gege bi Oluwa ati Olugbala re ati ni Jesu Oludande ni igbese aye re eni tin wa si ile isin ṣugbọn ti ko mo Jesu gege bi eni ti o fi ti pe ara re robo fun wa ke ba le ko ese wa lo o je eni tin ko ile lai ni ipile nitori be o ye ke mo wi pe ohun akoko lati se oni ke mo Jesu a le mori ko bi a ko ba mo Jesu a o ti ni igbala a le ma sowo bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala a le mo bibeli ka bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o ti le sese ke mo awon die ninu awon eko oro olorun bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o da bi eni tin ko ile lai koko fi ipele ile lele nitori be ohun ti o se pataki ti o se dandan fun olukuluko wa ni pe bi a ti n wa bi a ti n gbo oro olorun ke a koko ri wi pe a mo Jesu gege bi oluwa ati olugbala wa ani lati gbe Jesu soke gege bi odo agutan olorun ti o ko ese aye lo wo Johanu ori kini Johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji Johanu ri Jesu nbo wa sodo re o wi pe wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo eyi ni ohun akoko ti Jesu ni lati se ni igbese aye wa eyi ni ohun akoko ti ani lati mo Jesu Kristi fun ni igbese aye wa bi o ba je olooto o mo wi pe ninu ese le abio ninu ese le asiloyun re bi o ba je olooto o mo wi pe ese re po to be ti a ko le ka won ni iye bi o ba je olooto o mo wi pe emi olorun da olebi ninu okan re wi pe o je elese nipa oro enu re nipa ise owo re nipa awon nkan ti o ma nso tabi ti o ma nse o mo wi pe o je elese a si so fun awe pe elese ko le ri ogo olowa ko le ri oju olowa wi pe bi awon ese yi ba wa sibe ti o ko ni idariji ti o ko ni igbala ko sese fun o lati ba olorun gbe ni aye raye nitori be ohun ti o se ohun ti o se pataki ohun ti o je ohun akoko aigbodo ma se ni wi pe ki o mo Jesu gege bi eni ti o dariji o gege bi eni ti o ra o pada gege bi eni ti o ko ese re lo gege bi eni ti o ti mo awon ese won jina rere si o ti a ko ni ranti won nipa re mo nitori be o ye ki a teju mo Jesu ki a mo wi pe ohun ni eni ti o je olugbala ati olurapada wa o ye ki a ma je ko ye wa ni igba gbogbo wi pe olorun deniyan ni Jesu Kristi o ti wa pelu olorun baba lati atete ko se lati aye baye lati aye raye sugbon o wa o deniyan nitori ti wa o gbe ago eniyan wo o si wa je olurapada fun wa o ye ki a mo wi pe nipa irubo re ati nipa ilaja ti o se laarin eniyan ati olorun ni a fi le ba olorun laja o ye ki a tenu mo wi pe iku Jesu Kristi oni o gba iya wa je oni o gba iko wa ku oni o sese irubo ti o je itewogba fun wa ati wi pe nipa iku re yi lori igi agbelebo ati eje re yebiye ti o ta sile fun wa ni a fi le da wa lare nipa igbagbo ninu re bi a ko ba mo nkan wonyi o je wi pe ile isin ti a n wa a ko ti fi ipele lele bi a ko ba mo nkan wonyi o je wi pe isin ti a n sin ko ni gbongbo ko si ni itakun ti o le gbe waro ni ojo ikeyin gbogbo wa ni ese ti parun ni ese ti ba aye re je sugbon nigba ti Kristi wa ti o ku fun wa eyi ni o fi se ona ati eto lati ra wa pada nigba ti a ba ronu pada ti a si gbagbo ninu Jesu Kristi ki se be nikan a gbodo ma kede re lore kore wi pe Jesu Kristi ni olugbala kan soso ki a mo wi pe oni o wa lati gba wa kuro ninu ese wa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma so nitori kini nitori wi pe awon ti o wa sinu ijo gege bi eni ti o wa ni akoko o ye ki won ki o mo wi pe ani lati gba wa la kuro ninu ese wa ninu Matthew ori kini ese kokanlelogun Matthew ori kini ese kokanlelogun yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo o pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won igba gbogbo lo ye ki a ma kede eyi lo ye ki a ma so leti awon ti o nwa sinu ijo wipe ani lati ni igbala ani lati gba kuro ninu ese wa ani lati ni idariji lodo olorun ani lati le gbe igbesi aye ti o bori ese o ye ki ase tun ma kede re ni igba gbogbo wipe jesu ni anything sonny di mimo wipe nipa eje re ti atasile wipe nipa iku ti o ku fun wa bi abagbadura igba yi ni a ri wipe yo mu gbogbo ese ti o wa ni igbesi aye wa ninu

mo tun fe dabira fun olorun mo tun fe sise fun olorun mi o kan fe ku ni iku alairise bo se n gbadura yen to ronu pada to n so fun olorun wi pe bo ba le yo mi ninu eleyi o pari bi mo ti e ku nibi o san ki n ku si ni igbagbo o je mo idariji lati orun wa aso mo pe olorun alaanu ni pe bo ba kepe olorun o ni lati gbo bo tin kepe olorun awon ti won sere awon aborisa sa won okun ko mo tun madura bon re nton gbadura awon mo ki lo nse won si mo won mo tun mo e o ba be si ni gbadura lese kese ni ina orun agba olorun lo so kale mo si mo gba olorun je lere wi pe bo ba so fun olorun wi pe iwo na ti sese tele tele iwo na ti pe inda tele tele wi pe agbara si ti lo bo ba so pe mo nfe gboran o di isura fun olorun yo sanu fun o angeli ni emi olorun eni ti ana lati orun wa lati to ipa sere de orun rere koni fi o sile o yo di owo re mu yo ma samona re yo bo ba tin fe gbese la ma so fun pe ibi ni ko gbese si bo ba tin fe si so ama panu e mo bo ba tin fe lo si bi han ma lo si be o bo ba si tin gboran o daju wi pe bi pe ba dun bi jesu ba farahan ni awosan mo o lo ko tun ye ka ma soro popo mo gbagbo wi pe gbogbo wa ta wa ni ni a fe gboran olorun wa so fun pe ki a ma dabi solo ni ma jemu lai lai aran onise a so fun pe patapata gbogbo awon agutan awon eniyan awon ti won sodi si olorun awon ota olorun ko pa won run o ba lo awon eniyan na ba ko ti agutan ida ma je apa agutan yi eleida oba gagi na je ka da si o ba ju olorun sile o ba n gbo ti eniyan olorun ba wa lo so fun samuel pe o se mi laanu nitori mo yan solu loba o ti peyin da si mi ko gboran si mi lenu kini eri olorun nipa ti e se o fe di ti samsoni ni abotu o fe di bi solu o ran ti wo pe solu ni aigboran kan soso to se yen ni igbeyin aye o tun lo nwa awon aje awon osoka kiri o lo lohun o da o lohun o tun pada lo nbo orisa inu e lo ku si o ko ba se nso yi ko foju ri jesu ko ri olorun o wa ninu ise oro nisinsiyi sugbon bo se temi pelu eni olorun fun wa ni anfani o wo olorun ninu ola nla re ninu anu ninu ipamora re lati pe o wa sinu irere mo nbe olorun wi pe ori ni tu ori inu ti ma ba ti taje kolo mu kuro ninu okan re bo olorun si ti npe wa lati gboran loni mo gbagbo wi pe gbogbo ola nfe gboran bo ba fe gboran wa so fun olorun e je akunle ki a so fun olorun pe emi ai gboran patapata ki olorun ki o yo kuro olorun bere igboran pipe le owo re ati le owo mi kepe wa so fun olorun ohun ti o ba dabi eni pe o wole ona re so fun olorun wi pe o tun se bi a tun se ba wa le ona re ni ti igbeyawo ni ti ise sise ni ti iwa hiu so fun olorun eje jesu kristi wa sibe lati we omo emi olorun tin toni sona emi olorun olutunu o wa sibe lati to lati ran olowo lati je itileyin fun o nigba ti o ba n gbe isise lati se atunse ma je ki won pa olokanda gboran si olorun lenu

pe ofe lowo nigba ti oko ba n ba yawo re soro ti o ba da bi eni pe an ba eru soro nigba ti oko ba n pe iyawo ni oruko inagije ti o dara nigba ti oko ba n so oro ti o le je ki eyan position le ki o kudanu nigba ti o ba n so si iyawo re oro idi baje ni tabi nigba ti iyawo na ti o ba n so wi pe ma so fun to je pe aran ti ile bi to n ti wa a mo we pe emi o ki n se eni ti eniyan kan le se bi o ti won si gba ti iyawo ba di e se gafra fun mi ki n lo ede yi o da bi asa eni ti o gbeko eni ti o leko eni ti o mo olorun eni ti o mo jesu ti iyawo ba tun soro si oko lona ti o da bi eni wo pe oko a ma ro pe iru obirin wo ni mo gbe sile yi eni ti o dabi eni wipe o lagbara ju mi lo oro po lenu iyawo ju ti oko lo eni ti awon eyan ma so wipe iyawo e de die o e ma binu o e ma je ki oro yi ki o gbodi lokan oko yin o ko dara be oni nitori be oni ki oro idi baje kan ki o ma se jade lati enu wa sugbon iru eyi ti o dara fun eko ki o le ma fi ore ofe fun awon ti n gbo e ma se se mu emi mimo olorun binu eni ti a fi se edidi yin di ojo idande gbogbo iwa kikoro ati ibinu ati irunu ati ariwo ati oro buburu ni ki a mu kuro lodo yin pelu gbogbo aran kan olorun ti ko opolopo nkan sile fun wa ti o je wipe bi a ba n ka won bi a ba n bojuto won bi a ba n se won ile wa yo toro Olorun ti fun won ni opolopo ase opolopo ilana ti o je pe bi eni kokan wa bi a ba n ji laaro ti a n fi oro Olorun se dingi ti a n wo ti a si n fi diwon igbesi aye wa alaafia yo wa ni idile wa bi a ba mo pe ki oko ti ko to ba iyawo soro wi pe a o gbodo ni iwa kikoro a o gbodo pon obirin yi loju a o gbodo fi ibinu ba iyawo lo a o gbodo fi irunu ba oko wa lo a o gbodo ni ariwo ninu ile wa se to je wipe oko ati yawo n soro atun gbo ni ile kerin ile karun won so pe lagbaja tun ti de o pe o fe lu yawo e pa lose to koja won si lo won na lo church o won ka bibeli ju kini lo sugbon bo se ka bibeli to sibe sibe ija okuro ariwo okuro laarin won ko ye ko ri be oni gbogbo iwa kikoro ati ibinu ati irunu ati ariwo ati oro buburu ni ki a mu kuro lodo yin pelu aran kan e ma sore point keji yin eni iyonu e ma darije ara yin gege bi olorun ninu kristi ti darije yin oni ka ma darije ara wa ninu ijo ka ma darije ara wa ninu agbole ka ma darije ara wa nibi ise ki a ma darije ara wa pelu awa ati aladugbo ki a ma darije ara wa gege bi olorun ninu kristi bi o ti darije wa je ki a se kia lo si ikori keji awon iwa okunrin titun eyi je wipe awon nkan ogbologbo awon akisa egbin awon iwa atijo ki a ba won sile ki a ju won danu ki a ri wipe iwa otun irin otun ki a ri wipe won joba ni igbesi aye wa eyi ni o ye ki a se gege bi omo olorun wo kolose ori keta ese ikewa esi ti gbe okunrin titun ni wo esi ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti a so di titun ni imo gege bi aworan eni ti o da esi ti gbe okunrin titun ni wo ohun ti a n so nihin a n so gege bi apejuwe bi eniyan se ma n woso nigba miran bi a ba ti ri enikan ti a ti mo tele eni yi ki a to mo a ri wipe irin to ma n rin irin idoti ni aso to ma n wo aso miran o le je aso ti enikan bun aso ti enikan fun aso yi o seese ki o ti ya die tabi ki o ti doti die o seese nitori eni yi ko ni imototo o ma n rin irin idoti baba ti e ti ri also lagbaja niyen bo ba je obirin ni ko je tun irun e se ko je fo enu laaro ko si je wo aso to dara bi a ba ti ri also lagbaja niyen bi ti e ti ri niyen ba ti e fun laso eni irin idoti koko lowo e sugbon eni yi ni ariwo pe boya odi oni.

fẹ́ kí a máa yìn, kí a máa rìn ní ọ̀nà rẹ̀ gbogbo, àti kí a tún máa pa àwọn àṣẹ rẹ̀ mọ́, kí a fara mọ́ onílẹ̀yìn náà, kí a máa sìn pẹ̀lú àyà yín gbogbo àti pẹ̀lú ọkàn yín gbogbo. Nítorí náà, ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí a ti wá síhìn, tí a ń gbaradì, tí a ń múra sílẹ̀, tí a ń sọ wípé a ó sìn Olúwa, ó yẹ kí ó yé wa wípé rírìn nínú ọ̀nà Olúwa, ṣíṣe ìgbọràn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, àti níní ìgbàgbọ́ ìgbọràn wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí ló máa ń jẹ́ kí iṣẹ́ ìsìn wa kí ó jẹ́ ojúlówó àti ìtẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run. Kí wá ni èrèdí tí a ní láti rìn, tí a ní láti ṣe, tí a ní láti hùwà gẹ́gẹ́ bí a ti ń sọ nínú Bíbélì, gẹ́gẹ́ bí a ti kà á? Èrèdí èyí ni wípé ẹni tí ó bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, ẹni tí ó bá ti ní ìgbàlà tòótọ́, kì í ṣe ti ara rẹ̀ mọ́, ó jẹ́ ti Ọlọ́run. Nínú Kọ́rìntì kínní, orí kẹfà, ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún àti ẹsẹ̀ ogún, ó ní, tàbí ẹ̀yin kò mọ̀ pé ara yín ni tẹ́ḿpìlì ẹ̀mí mímọ́ tí ń bẹ nínú yín, tí ẹ̀yin ti gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹ̀yin kì í sì ṣe ti ara yín. Bí a bá ti di ẹni ìgbàlà, bí orúkọ wa bá wà nínú ìwé ìyè Ọlọ́run, bí a bá ní ẹ̀mí Ọlọ́run tí ó ń jẹ́rìí pẹ̀lú ẹ̀mí wa wípé a ti di ọmọ Ọlọ́run, ó ń sọ fún wa wípé a kì í ṣe ti ara wa, nítorí a ti rà yín ní iye kan. Nítorí náà, ẹ̀yin Ọlọ́run lógo nínú ara yín àti nínú ẹ̀mí yín tí í ṣe ti Ọlọ́run. Ó yẹ kí a mọ èdè ẹnu ẹni tí ó jẹ́ onígbàgbọ́ àti ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Nínú Samuẹ́lì kejì orí kẹẹ̀dógún ni a ti ń ka ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá àti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. Ohun tí a ń kà níhìn-ín, ó jẹ́ àpẹẹrẹ fún wa bí ẹnì kọ̀ọ̀kan. Ó jẹ́ àpẹẹrẹ ohun tí ó yẹ kí a máa sọ fún Jésù Kristì, Olúwa àti Olùgbàlà wa ní ìgbà gbogbo. Ó sì jẹ́ àpẹẹrẹ irú ìwà tí ó yẹ kí a ní nínú ìjọ pẹ̀lú àwọn adarí wa nínú ìjọ. Wò ó láti ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, Samuẹ́lì kejì orí kẹẹ̀dógún, ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Dáfídì sì wé fún gbogbo wọn àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ tí ó wà lọ́dọ̀ rẹ̀ ní Jerusalemu pé, ẹ dìde, ẹ jẹ́ kí a sá lọ, nítorí pé kò sí ẹni tí yóò gbà wá lọ́wọ́ Absalomu. Ẹ yára, kí a lọ kúrò, kí òun má bàa yára lé wa bá, kí ó má sì mú ibi bá wa, kí ó má sì fi ojú edà pa ìlú run. Níhìn-ín ni a ń rí Dáfídì, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó ní ìṣòro, ó ní wàhálà, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ọmọ bíbí inú rẹ̀ ló dìde sí i. Àwọn ènìyàn wọ̀nyí tí a pè ní ìránṣẹ́ Dáfídì, síbẹ̀ wọ́n mọ̀ wípé àwọn jẹ́ ìránṣẹ́, àti wípé Dáfídì òun jẹ́ ọba lórí wọn. Wọn ò ka wàhálà tí Dáfídì ní, àìlera, àléébù tí Dáfídì ní, wọ́n gbà wípé ó sì jẹ́ ọba lórí wọn. Wo èdè ẹnu wọn, kí ó lè yọ wípé àwa tí a gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà wa. Irú èdè yìí ló yẹ kó wà lẹ́nu wa ní ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún. Àwọn ìránṣẹ́ ọba sì wé fún ọba pé, gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí Olúwa wa ọba ń fẹ́, wò ó, àwa ìránṣẹ́ rẹ ti múra tán. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé bí a bá ń bá Olúwa sọ̀rọ̀, kí a mọ̀ wípé ó jẹ́ Olùgbàlà wa, ó jẹ́ ọba fún wa. Bí àwọn tí ó wà nínú ayé bí wọn ò tilẹ̀ gbà á gbọ́, àwa gba Jésù gbọ́, kí a sì mọ̀ wípé gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́, ó yẹ kí a sọ fún ọ wípé gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí Olúwa wa ọba ń fẹ́, nítorí òun lé ọba àwọn ọba Olúwa àwọn Olúwa, kí a sì sọ fún ọ wípé ìránṣẹ́ rẹ ti múra tán. Àti nínú ìjọ pẹ̀lú, bí a bá ní adarí lórí wa tàbí olùṣọ́ àgùntàn lórí wa, ó yẹ kí a lè mọ̀ wípé bí olùṣọ́ àgùntàn, bí ó bá ti ń lànà sílẹ̀ wípé
pe ise esin ti a o se ni yi ki se we pe ki a ma jiyan ki a ma so we pe rara ona miran wa to ye ka gbe iru ise be gba o ni ki a ma dahun bi awon iranse dafidi bi won ti dahun ki a so we pe ohun gbogbo ti olowa tabi ti adari wa ba nfe awa iranse re amoratan ninu awon oba kini ori ogun awon oba kini ori ogun ese ikerin oba Israel si da o si dahun o si we pe olowa mi oba gege bi oro re ti re li mi ati ohun gbogbo ti mo ni awa ti a je omo olorun iru oro yi ni o ye ki o wa lenu wa we pe olorun wa olowa wa oba lori wa oba lori ijo we pe ti re li awa ati ohun gbogbo ti ani nigbati iyi ba ye wa yeke yeke a o fi gbogbo okan wa teriba fun gbogbo ofin ati ilana re nitori pe awon omo aye o kara maisiki iru ijowo ara eni ati iru igboran ati iru ise ese be si olorun o daju wi pe won o tako wa won o se inu nibi ni si wa won o gbo ewuro si wa loju won o si gbiyanju lati da lati di wa lona ni gbogbo ona awon wahala ati inu nibi ni won yi ni a npe ni agbelebo a si ni lati gbe awon agbelebo won yi ki a ma tele Jesu ki a si ma tesiwaju ninu ise isin olorun nisisiyi ipa keji ninu iwaaso wa sisin olorun ati ijo olorun pelu ifara eni robo sisin olorun pelu ijo olorun je ki o ye o wi pe bi a ba nso wi pe sisin olorun a nso nipa sisin ijo olorun nitori wi pe a o le paala saarin awon mejeji bi o ba sin olorun ori lati sin ijo olorun ninu chronicle keji ori ikarun din logoji chronicle keji ori karun din logoji ese iketa o si we fun awon omo lefi ti nko gbogbo israeli ti se mimo si olowa o nso nihin awon iranse awon ti won se ise esin ni ile israeli o pe won ni awon omo lefi awon yi ni ati ya soto fun ise esin olowa o nso fun won wi pe e gbe apoti eri mimo ni lo sinu ile na ti solomoni omo dafidi oba israeli ti ko ki yo si je eru li ejika yin nitori tele tele won ma gbe apoti eri mimo yi le ejika ni sugbon won so wi pe ki won ki o gbe lo si temple ti solomoni ti o ti ko oni esin oluwa olorun yin nisisiyi ati israeli awon eniyan re oni esin oluwa bi e ba si ti nsin oluwa ki e ranti wi pe e o sin awon eniyan re lati ifihan inu iwe mimo ni a ti ko wi pe ohunkohun ti a ba se si eniyan olorun olorun la nse si ohunkohun ti a ba si se fun awon eniyan olorun olorun ni a nse fun ore tabi ibi ti a ba se si awon eniyan olorun olorun funra ara re ni a nse si lati oni lo je ki o yi o wi pe bi o ba se ka si omo olorun o nse ka si olorun bi o ba se ka si eni to ntele Jesu iranse Jesu iranse olorun iru ika be ki se eniyan lo nse si o nse ika be o nse si olowa funra ara re bi o ba si sore bi o ba se ise anu bi o ba se ise esin bi o ba toju omo olorun kan olorun lo ntoju olorun lo n fi ife han fun nitori wipe ohun ti a ba se fun omo olorun olorun fun ara re
la se fun ninu Matthew ori ke dogbon Matthew ori ke dogbon ese ogoji eyi ni ari oro Jesu to so fun awe pe bayi ni ori lojo ikehin on kekeke ti a se on lanla ti a se yala odara yala kodara bi a ba se si omo Olorun a se si Olorun oba yo si daun yo si wi fun won pe looto ni mo wi fun yin ni won bi eyin ti se fun okan ninu awon arakunrin mi won yi ti o kere julo eyin ti se fun mi ni won bi eyin ti se fun awon arakunrin mi awon omo leyin Jesu ohun yi ti won se won se si Jesu wo ese ikarun dini adota ese ikarun dini adota nigba na ni yo da won lohun wi pe looto ni mo wi fun yin ni won bi eyin ko ti se fun awon fun okan ninu awon ti o kere julo won yi eyin ko se fun mi awon won yi won o mo eko ti an ko yi ki o to di we pe ikupa oju won de won ro we pe bi awon ba ri Jesu awon feran Jesu bi awon ba ri Jesu awon o se ise iranse fun Jesu lai mo we pe ise iranse ti a se ore ti a se anu ti a se adura ti a gba itoju ti a se fun awon omo Olorun Olorun fun ara re Oluwa fun ara re la nse nkan won yi fun awon ti a se ko ti a ko se Olorun ni a ko se nkan won yi ni a ko se fun ninu ise awon apostoli ise awon apostoli ori kesan ese ikerin ati ikarun ise awon apostoli ori kesan ese ikerin o si subolule eyin so nipa Saulu o gbo ohun ti o nfo si pe Saulu e se ti iwo fi nse inu ni bi ni si mi Saulu ko ti ri Jesu loju koju sugbon o se inu ni bi ni si awon ijo ohun ti Saulu se si awon ijo Jesu so wi pe ohun lo se si o ni Saulu e se ti iwo fi nse inu ni bi ni si mi o si we pe iwo ta ni Oluwa Oluwa si we pe emi ni Jesu eni ti iwo nse inu ni bi ni si ohun irora ni fun o lati tapa si egun awa na mo we pe a ma nso ni ede Yoruba we pe eni ti a ba fe iya re ni omo re wo ni nitori be o ti a ba se si omo iya la se si a ma nso pelu we pe eni ti ori ewo re ni ti o na lopa ilewo re ni oni ton korira nitori be ohun to ba se somo Olorun ohun to ba se si ijo Olorun Olorun funra re lo nse si o ye ki a wo ipa meji ti ise esin Olorun ti o pin si tabi ise esin si ijo Olorun ti o pin si ikini sisin ijo lapapo gege bi ara kan bi a ba nso nipa sisin ijo Olorun eyi pin si meji ikan ni wepe a nse ijo Olorun lapapo bi ara kan ikeji ni wepe a nsin olori jori omo ijo kookan ye ki a wo ni kookan ikini sisin ijo lapapo ninu ise awon apostoli ori ogun ise awon apostoli ori ogun ese ikokan de logun bi mo ti n fi irele okan gbogbo sin Oluwa ati omije pupo pelu idanwo ti o ba mi nipa idena awon Jew bi emi ko ti fa seyin lati so ohunkohun ti o sanfani fun yin ati lati ma ko yin ni gbangba lati ma ko yin ni gbangba eje bi ati n wa sunihin nisisiyi o je wepe a nse ise iranse fun ijo lapapo lati ma ko yin ni gbangba sugbon tun wa so fun wa wipe lati ma ko yin lati ile de ile
Ije wepe an shise sin yifon eni kokan. Tabi si eni kokan. Nino ijo. Nino Galatia. Uri kanron. Galatia. Uri kanron. Ese iketala. Nitori. Ati kwenye si ominira. Ara. Ara. Kiki pe ki e mashelo ominira yin. Fun aye. Sipa. Tiara. Shogbon e ma fi fe si omoni keji yi. Ni kokan. Oye ki ama wepe anila ti si e ni kokan. Ninu ijo. Anila ti she she enroshe. Ishe si fun e ni kokan. Ninu ijo. Ani an woju she kan. Ninu ishe enroshe bangba. Si ijo. La papo. O she she. Ki awa ninu ebe an wakorin. O she she. Ki awa ninu egbe awon tin shona. O se se ki awa ninu egbe awon tin fadura jagun. O se se ki a ma dari idapo oju ile. O si se se ko je wepe adari ekun la fi wa se. O se se ki a je oni waasu. Awon iru ise ti an so won yi, won je ise ise ti an se si ijo lapapo. Sugbon ise Olorun ko pari sibe bi ati ni ojuse ti an se fun ara lapapo. Be ni ani ti an se si eni kokan fun eni kokan ni inu ise isin wa bi Jesu Kristi bi o se ni ise isin si gbogbo agbaye be lo ni si ijo be lo si ni si eni kokan eyi je apere tabi apejuwe fun wa ani ise isin ti ani lati se si gbogbo agbaye e lo ki e wa su irere fun gbogbo aye ani eyi ti ani lati se ninu ijo nitori o fi awon kan se bi aposteli bi woli bi ajihirere bi olokoni ati bi oluso agutan ki a le se ara Jesu ni pepe sugbon bi ati ni ise iranse si aye ise iranse si ijo ati ise iranse si eni kokan o ye ki a mo we pe irele ni lati gbe wa wo abi ani lati gbe irele wo ki a le se ise yi apere yi ni Jesu fun wa ninu Johanu ori ketala Johanu ori ketala lati ese ikejila oni Johanu ori ketala ese ikejila nitori na leyin ti o ti we ese won ton ti o si mu agbada re ti o si tun joko o wi fun won pe eyin mo ohun ti mo se si yin je pe e ha mo ohun ti mo se si yin se e ti ri ohun ti mo se si yin eyin pe mi ni oluwa olukoni ati oluwa eyin wi rere be ni mo je nje bi emi ti se oluwa ati olukoni yin ba we ese yin o to ki eyin pelu o si ma we ese ara yin nitori mo ti fi apere fun yin ki eyin ki o le ma se gege bi mo ti se si yin o ye ki o ye gbogbo enikokan wa we pe a ko le duro gangan bi opo ina oju titi ki a so we pe a n we ese fun elomiran nitori be ise esin wa o gba wi pe ki a rele o gba wi pe ki a bere o gba wi pe ki a teriba ki a to le se ise esin to pe ye ati ise esin to je itewogba we pe bi a ba se iru ise be gbogbo emi tinu mi ni o se agbodo ko sile gbogbo emi tin gberaga ani lati ko sile lati mo we pe ise olorun lowo wa ninu ijo tabi si aye si elese tabi si awon omo olorun o gba we pe ki a rele o gba we pe ki a teriba o gba we pe ki a je oloto si olorun ki a si se ise na gege bi Jesu oluwa wa ati olugbala wa bi ohun ti se ise na nisisiyin a nlo si ipa keta sisa apon lati gba awon ti o nula lona kona bi a ti wo nkan yi awo apere Jesu Kristi funrara re nitori wepe o so fun wa o ni ohun ti fi apere lele ki awa na ki a ma se gege bi
oun ti se ninu Matthew ori ogun ese ikeje din logbon ani gege bi omo eniyan ko ti wa ki a se iranse fun bi ko se lati se iranse fun ni ati lati fi emi re se irapada opolopo eniyan oni omo eniyan yin so nipa Jesu ko wa pe ki a ma se iranse fun ohun sugbon ohun fe ohun gba lati se iranse fun wa iranse ti o se fun wa ni o je ki a ni igbala iranse ti o se fun wa lo je ko wa lori igi agbelebu fun eni kokan wa iranse to se fun wa lo je ko ta eje re sile ki a ba le ni igbala isodotun isodi mimo iyipada to peye ninu Corinthians keji ni iwe mimo tun ran wa leti ohun ti Jesu je tele tele ati ohun ti o se ki a ba le ni oro iye aini pekan Corinthians keji ori kejo ese ikesan nitori eyin mo ore ofe oluwa wa Jesu Christi pe bi ohun ti le je oloro ri sugbon nitori yin o di talaka ki e ki ele ki a le so yin di oloro la nipa aini re eyi ni ise isin ti Jesu Christi to se bi o ba ka itan Jesu papa nigbati afihan nigbati amu ati nigbati Peteru yo ida ti o be enikan leti bi Jesu ti so wi pe ohun lagbara fun rara ohun lati koya bi ohun ba fe koya sugbon bi ohun ba ko iya na o je wi pe igbala koni le je ti wa nitori be Jesu ko ko iya gbogbo iya to je nigbati a bi o mo wipe iya aboje an gbe kaakiri o mo wipe iya ile je pelu nitori wipe o ni omo eniyan koni ibi ti yo fi ori re le iya soje iya gbogbo nkan lo je Jesu ati wipe nigbati a fi han nigbati a mu nigbati a kan mo agbelebo o ni o se se fun ohun lati pe awon legioni angeli ki won ki o le je ranwo fun ohun bi on ba fe se be sugbon Jesu ko fe ko iya ki o ba le se iranse fun eni kokan wa o ma n gbo ti awon eyan ma n so wi pe awon ko iya onigbagbo ki se be e ni a fi n gbo wi pe elomiran so wi pe ohun ore ko iya tabi ogun ko iya tabi olu ko iya tabi ade ko iya sugbon a so fun wa pe bi o se ti Jesu ni ohun o ko iya o gba iya je oruko Jesu ni ore jiya ki se ore koya nitori igbala wa ni Jesu sese iru nkan wonyi awa na ko ye ki a je omo koya omo jiya lo ye ki a ma je nitori igbala awon elomiran nitori igbala wa ni Jesu sese iru nkan wonyi awa na ko ye ki a je omo koya omo jiya lo ye ki a ma je nitori igbala awon elomiran nitori idande awon elomiran nitori wipe ki awon elomiran ki won ki o ba le kuro ninu ipo osi ti won wa ki won ki o le lo si orun rere ki won ki o le wa si apa ti oluwa o ye ki a setan ki a le saapon ki a le se ohunkohun ti o gba wa ti o na wa lona kona lati gba awon ti o nu lati gba won opolopo lo kawo gbera nipa ti emi ti won se awawi wepe a ori se se folohun ni sugbon o ye ki a mo wepe eni kokan wa bi o ba kawo gbera owo to dile ni isuma nri lo Jesu si so fun wa o ni e se ti o fi duro lati oni moni lai rise ninu Matthew ori ogun lati ese ikefa lo ti je ki o ye wa o ni o si jade lo lakoko wakati kokanla ojo o ni awon ori awon alai rise miran ti o nduro o si wi fun won pe e se ti eyin fi duro
lati oni moni lai rise won si wi fun pe nitori ko si eni ti o fun wa li agbase e je wi pe bi iwo na bi o ba nse ro awa wi bayi o ti la oju re lati ri oko ti o pon fun ikore o si ti se ti re lati gbo ohun ti emi olorun so eyi ni o fi so fun won ni ese ikeje yi o wi fun won pe e lo pelu sinu ogba ajara eyi ti o ba to li emi ni eyin o si ri gba oke aimoye awon elese ni ayika wa ni o nduro fun oro igbala won fe gbo bi a o se gba won la won fe gbo oro ihinrere Jesu wa nso fun awe pe ki a lo lati waasu fun won ninu Matthew ori kewa lati ese ikefa sugbon ekukuto awon agutan ile Israel ti onu lo bi eyin si tin lo e ma waasu we pe ijoba Olorun ko si dede oni bi a o ti tuka nihi bi a o ti ma lo si ile wa bi a o ti kuro ni ipago ki a ma lo ki a ma waasu irere ki a ma so fun won wi pe ijoba Olorun ko si dede ese kejo e ma se dida ara awon olokun e so awon adete di mimo e si ji awon oku dide ki e si ma le awon emi esu jade o wa so fun awe pe ki se to lowo ki se we pe bi a ba tin se tan ki a ma toro owo lowo awon ti a nsise iranse fun ofe le eyin igba ofe ni ki e fi fun ni so se se be mo ni so se se be ninu Luke orikewa ese ikeji ati ese iketa o si we fun won pe ikore po awon elese won po jo awon eni ti o ti di eni igbala nitori be ikore po awon ti won duro lati gbo oro yin rere oro ti yo gba won la oro ironupo ada oro igbagbo ikore po awon ti won lo si ilesin sugbon ti o je wipe oro irere eko irere bi won se ni igbala ko ti ye won won po ikore po sugbon awon alagbase ko to nkan nitori na ebe oluwa ikore ki o le ran awon alagbase sinu ikore re mo gbadura wipe o je ikan ninu won lara awon ti o lo wa awon ti o sonu awon ti o wa ninu ese awon to n papo ninu ese lara awon ti o lo wa won ti o mu won wa sile si odo Jesu ninu Luke ori kedogun lati ese ikerin okunrin wo ninu yin ti o ni 100 agutan bi o ba so kanu ninu won ti ki yo fi 99 iyoku sile ninu iju ki ti ki yo si tose eyi ti o nu lo titi yo fi ri ohun ti olorun so fun ani we pe ki a to awon ti o nu lo ki a wa won ki a wa so si won ki a gbadura fun won ki a se gbogbo ni ipa wa ti a le se titi a o fi ri won titi a o fi jere won sinu ijoba olorun nigba ti o si ti ri tan o gbe elejika re o nyo ayo kan ti a ni we pe awon elese won ri igbala bi o ba si iru igbala be fun awon tin segbe ko si ayo kan ti o le ni gege bi omo olorun nigba ti o si de ile o pe awon ore ati aladugbo re jo o wi fun won pe e ba mi yo nitori ti mo ri agutan mi ti o ti sonu mo wi fun yin gege be li ayo yo wa li orun lori elese kan ti o ronuko ada ju lori olooto 99 lo ti ko se aini ironupo ada eyi ni ise to je wa logun ise jere okan ise to se pataki julo ise to sumo okan olorun julo oluwa nfe ki a gbagbe irora wa oluwa nfe ki a fi ilepa ti aye ki a fi sile ki a farada iponju ki a farada iya ki a pinu ki a jeje we pe ati setan lati nawo lati nora fun igbala awon elomiran aba ati setan oluwa nfe ki a tara sasa lati fi ona igbala han awon elese ti segbe gege bi paulu
gege bi esteri bi won ti pa idiwo gbogbo ti sapa kan ti won si ba olorun damaje mo we pe won o je ohun elo igbala fun igbala ohun elo igbala fun igbala okan awon elese be na ni olorun so we pe ki a pa gbogbo idiwo ki a pa won ti sapa kan ki a ba le je ohun elo igbala fun okan awon elese olorun be lowo re we pe ki o dide we pe ki o se ki o se kia ki o lo so fun awon elese ki a je ile ti omo olorun je ki a je ile ti omo ki a ma je agbo magba bi o ba je ile ti omo gbo bi olowa ti nbebe ise wa fun gbogbo wa gbo bi emi ti nwi pelu we pe je ipe na bayi mo setan lati sise fun o jesu emi de ran mi mo fe lati se ife re ni pepe won lo sibi to ba ran mi mo setan lati sise fun o jesu emi de ran mi bo na ti le sokun ero ko ba mi mo setan fun ise olowa ohun kan pe o nisisiyi feti si ohun na on so si o leti jeje je ipe na bayi pe mo setan lati sise fun o jesu emi de ran mi okan popo won ku ninu ose yara lati se iranwo nitori akoko nko ja lo dide nisese ki o so fun jesu bayi pe mo setan lati sise fun o jesu emi de ran mi mo fe lati se ife re ni pipe won lo sibi ti o ba ran mi mo setan lati sise fun o jesu emi de ran mi bona ti le sokun ero ko ba mi mo setan lati sise fun o jesu emi olorun pe o on so fun wi pe ki o dide lati sise fun olorun nitori ikore po alagbase o to nkan o wa so fun wi pe ki o mura sile ki o setan lati jiya ki o setan lati farada iponju ki o setan lati na ohunkohun ti o gba o ti o na ki o setan lati nawo lati nora lati gba awon elese awon to nku ninu ese lati gba awon elese awon to wa ninu okokun lati gba awon elese awon ti won o mo nipa Jesu olugbalolu oluwa wa ki o setan ki o mura sile lati se ohunkohun ti o gba lati na ohunkohun ti o na lati so fun awon elese wi pe igbalawa lesi agbelebo pe won wa mu won wa je ki won ki o gbo oro igbala lati enu re olowa ran o nise se o fe ko ise fun olorun olowa ran o nise n pe o wi pe ki o jeje ki o so fun olorun wi pe mo setan lati sise fun jesu mo de o ran mi

tin o ngberaga pe o nje omuti omuti dipo ti ba je onirobinu je awon elomiran o ma ma gberaga nipa igbe aye iwa ise kuse won wa so pe ninu igbe aye ojo won ni nigba ta won wa ninu aye be ni pe won o sinu aye mo o ma nle obirin kiri wa so pe ta won ba mu won mu lo sinu ese wa ri pe won mu won bale won gberaga nipa igbe aye ese won atijo to ba je to ba fe je akopa ninu o ti Kristi se o ni ma gberaga nipa ibi to nse o ni ma gberaga nipa pe o je lemi esu elemi okunkun o ni ma gberaga pe o je alagbara okunkun o ni ma gberaga pe o ni asopo pelu esu satani wa ni robinu je abanu je fun atijo re wa wa sodo oluwa so pe mo se gbogbo ile nitori pe mi o mo ni bi mo ba mo ru igbe aye to ni fun mi to wa fun mi nipasẹ kafari ba ma te be mo ka ba mo bi o tile je pe mo n lo si church un to pe ni church mo n lo si awon ibi to pe ni synagogue mo n lo si ibi to pe ni ibi mimo mo ka nu o mo toru aforiji oju ti mi fun ara mi oju ara mi ti mi pe mo n lo church pe ko gba mi lo gbogbo nkan won yen eyi ni oniro okunrin oniro binu je obinu oniro binu je niyan o bi o te wa lasale to je oniro binu je to so pe mo ka nu fun atijo mi gbon mo wa fun igbala re yo gba la lasale yi ise ori keta an ka nibe ni ese kokan din ni ogun nitori na ero nu piwada ati sanye na nitori na ero nu piwada eje Jesu Kristi yo we onu kuro ninu ese gbogbo nitori na ero nu piwada o so pe o pari nitori na ero nu piwada ba o le niya ni peku nisisin yi nitori na ero nu piwada iwo ni eni na ti Olorun ti ro nipa re lati aye raye nitori na ronu piwada nitori ife Olorun ni la fi ronu piwada nitori pe Olorun pe wa erede ta fi ronu piwada nitori pe a mo pe ese wa teyin wa o paye wa ro baye wa je o paye wa run erede ta fi ronu piwada re nitori pe a mo pe okan ti o ba se yo ku eredire ta fi ronu piwada nitori pe a mo pe gbogbo ese ta ba da anti norun anti lekun orun orun rere mara wa anti lekun ayo aye raye ayo anipekun mara wa eredire ta fi ronu piwada to so pe nitori na ronu piwada ke se tun ye pada kalfari o ni agbara to lati yi enikeni pada ati lati yi gbogbo eyan pada fun mi ni ami to dara nibe ani awon eniyan te ro wi pe Saul ara Tarsu o ti gungi re koja ewe ko si ore ofe fun mo won ro pe a o le yi pada sugbon a yi pada o wa si Jerusalemu leyin igba to ti ba Oluwa pade ani awon apostle gan so pe e ti mo de ma jo wa o titi Barnaba fi de to so pe se o gbagbo ni se o gbagbo pe Olorun le gba ni la o le yi aye enikeni pada ni nigba na na wa mo pe okunrin ye bo se buru to tele yo buru to Saul ara Tarsu mo ni mo ro pe mo ronu mo ro pe mo tona pe o buru to Saul ara Tarsu Olorun bo Olorun ba le ye pada iwo na yo Olorun yo ye o pada nitori pe o so pe nitori na ronu piwada kesin tun ye pada ki a le pa ese yin re ki a le pa ese yin re je ko ye yi o gbogbo ese to ti dani o a nko sile titi ta fi pa gbogbo re re wa wa ni waju Olorun ko si ohun ko ti mo mu wa wo okunrin okunrin Oloro yen la

Ami afẹ gbọ eri latori afẹfẹ bayi latori afẹfẹ eja gbọ eri awon nkan to sele looto looto oni ni ojo akoko to je ojo nla ba se nbere ri tori ani riri sodo tuno leyin adura eniyan olorun igbe aye ta sodo to ayomo awon eniyan o yi pada aisan po wa awon eyan gbe awosan bi a se mu eri to yin wa latori afefe lati dsm dclm youtube eni jeri bi olorun se wu san kuro ninu irora to le panro o ni irora yi ni owo otun ara re lati ori lo di atere sibele ya adu eni olorun irora e po wa hallelujah o bakan na lati dsm youtube ani eri yi latodo james ebemesi en to jeri pe ohun ti ni riri irora to le loju e sibele ya adu eni olorun o gba iwosan re bakan na latori youtube blessed okon o jeri bi olorun se wo san kuro ninu etiriro nu ise to toja leyin adu eni olorun irora e ma po lawe hallelujah o bakan na latori youtube ti dsm samson so pe eyin ara e ba mi yo tori mo gbe iwosan kuro ninu iso eje odun mefa bayi nipa adu eni olorun laleyi mo gba o gba iwosan re bakan na latori youtube Emmanuel Ope hallelujah ohun ti ni wa ni eyin re alati ma le sise sugbon leyin adu eyin olorun irora eyin po wa hallelujah o lati ijo dipale ni bayelsa ni gusu gusu nigeria o je nipa iwosan odun mesan to o ti ni efori tulu leyin adu eyin olorun ara tu eki hallelujah lati ori isori ta gbangba enikan jeri nipa omo re oni o ti ni orun e gan fun ose kan sugbon leyin adu eniyan olorun ninu isoji ni gboko orun re to gan be ni yi daada e hallelujah latori youtube mandela joy o eni to je pe awosan ninu ogbe inu to je pe kole mi o mi gule gule leyin adu eyan olorun o je nipa gbagbo o ti gba iwosan re ohun la nsele ki nse lori le isoji sugbon lori afefe bi a se mu eri lati odo william oni oni efori tu lati odun mesan o ga iyanu odun mesan leyin adu eyan olorun efori yen po ya e hallelujah eni awosanu ogbe enu ati aile mi dada leyin adu eni olorun olusegun tagbe ki hallelujah o bakan na latori youtube eme kasino ya so pe e hallelujah o ti fese igbose emule olorun ti se fun bakan na ogbe enu iba gbogbo e lo lo e hallelujah gbogbo eniyan ka to pada sori ile isoji ma fe lo si cameroon fun eri mi bi olorun se so arabirin to da ni de kuro ninu ogun oloro a fe gbo tarata lati cameroon bayi eni fe so bo se bo eki hallelujah oruko obirin sister emrensa lati jo deeper life ni kumarijo ni cameroon o fe jeri fi ore olorun nu aye re ni odun to koja ni ojo kini osu kokola odun 2025 won lo sile iwosan won de

0: Okay, hallelujah.
1: Let's listen to the next testifier. Her name is Lamina Esther.
2: Praise the Lord. I'm from Zada region, from Adodo. My testimony goes thus. I've had ulcer for like 3 years now. I'm always feeling tired anytime it happens to me. This evening it started again. I cannot bend. I have to lie down on a mat. So this evening I forced myself to come to the congregation. And after the pastor prayer, I noticed that the pain was not there again. Praise the Lord.
1: The testifier just testified about what we call chronic ulcer. This usually causes pain somewhere in the upper part of the abdomen. It could be very excruciating sometimes, like she said, she won't be able to bend down. Through the prayer of the man of God, this has vanished. Esther, can you bend? Let's see. Can you stand up again? Praise the Lord.
0: Hallelujah.
1: The next testifier is Oladipupo Adegbeyi.
0: Adegbeyi,
1: you can go ahead, please.
3: Oruko mi ni Oladipupo Adegbeyi. Omodun 1947 ni mi. Lati igba ti mo ti wa ni omodun merin ni aisan yi ti bere to je wipe owo ti awon obi mi ti na lori mi ko se ka to ba fi bere le kiko o da mi loju pe won ma ti pari e.
4: Sugbon ojo ti oga so oro yi fun mi wipe kin wa si bi pe ti ba ni gbagbo pe ogun I ma se. Mo de so fun e pe ko si wa lai pe mo ma tele oga wa si bi bayi. Ngba ti an bo ni anu o de so fun mi pe ko si wa lai pe ti ba ma wa kin so fun mommy mi. Sibe bi mo se so pe mo fe ma mu ra pe kin ma bo. Mi o mo ru emi to ko si mama mi ninu to ja pe wo si e fe kin wa. Sugbon mo lu okunrin fun omo so fun e pe ko ma wori pe oba to nse be ko kuro ni dia pe mo ni gbagbo pe ogun I ma se. Sugbon bi wi daddy se n gba adura ton sise iyanu yen lo. Mo sa fi oko kan mo fin gbadura mo de n bo Olorun mi soro I pe ko Olorun jo ko ma joju adura ko ti mi ko ma I pe ma wa bi lasan ma tu lo lowo ofu. Sugbon bi ore mi kan se wa ni bibai to nsoro I pe ibi bayin dun ohun tele I pe ohun ko wo be boyin se adura yen pe ohun de wo be ko si nbe hun mi me mi to ko ton mi wa mi ko de wo be kini yen na to bi nbe to ye pe ati jeran o le koko fun mi ni mo ko de wo be mo de be mi o ba mo bi mo se wa de be ti mi o ba mo mo wa wo pe ah se mo lala ni mo fo kan be mo gbara mi gidi ko si ero mi ko se kokan lun to mu inu mi dun ti mo fi wa so testimony ni yen pe Olorun se ohun la teni kokan o le se ninu aye mi. Ito tun se ikeji ni wipe sickness kan na tun wa ninu aye mi to je wipe to ba se mi ba bi warapa ni to je wipe o mu mi di ero eni to wa ni aro owo to ti na si aro gan ko dagun awon obi mi o le ka to de pe daddy wa le gan to de wipe won so wipe se emi lo e ku tun ma na o le lori ni abi wo lo e ko ma fun mi lowo mo ni ko se fort ogun akobi yin na lo su mi de gbogbo bi bayi to je pe mi ati daddy mi gan fe wo ju ara wa lojo tun mo soro yi. Sugbon mo dupe wipe Olorun ko doju adura ti mi. Praise the Lord. Amen.
0: Ayin Oluwa fun asale yi. Amoriri awon oloye PFL wa ton wa nbi.
5: And the problem was so excruciating, painful, and God touched the
0: body. Wa nbe Olorun fowo kan odokunrin wahala yen de pura nkan mi to wa ni orun won to je pe won tin gbe kritipe nipa adua eniyan Olorun lale yi wahala e lorun o pora Olorun so won do minira patapata konu wahala aye won a si yin oruko Oluwa logun fun ton Oluwa se e ki haleluya o a fe moriri awon oloye PFL ton wa nbi lale yin a si ko ni gba mi lati ma daruko won lekokan a moriri yin pe wa nbi o bakan na a fi so pe ipade n tesiwaju laaro ola ma da wa lola o ati ri nkan tolorun se lale yi ju tolorun se lale yi lo olorun a se ju be lo lola loruko jesu
6: wa pelu awon ore re awon to ni pelija awon to ni wahala ibi lati yanju oran wahala aye eniyan olorun a loju wahala aye won loruko jesu e je adide duro e je ayin oruko oluwa logo fun toluwa se lale yi e je fi ogo fun oruko re fun ibukun eleyi toluwa bi fun awon eniyan lale yi e je ayin olorun ka yin logo e je ala enu ka yin olorun ka yin olorun logo fun toluwa se e je dupe lowo re olorun ti bere pelu tutu ati owo otun laarin wa a si tesiwaju ibukun yin a ma tesiwaju ni ibukun yin fe yanu yin a ma po si e je ayin e je dupe lowo olorun fun ore ofe atokun atagbara tọlọrun fi fún ìyanse ọlọrun lálẹ yìí ẹ jẹ ayin orúkọ ọlọrun lógo ẹ jẹ gbàdúrà papọ bàbá wa a dúpẹ púpọ lọwọ yín fún àṣálẹ yìí ayin lógo fún àwọn ọkọ tó nígbàlà a dúpẹ fún àwọn tí a dá padà sínú agbo a dúpẹ fún àwọn ẹrí tá a gbọ nípa iṣẹ ìyanu tẹ ṣe nínú ayé àwọn ẹdá yín ọlọrun kórúkọ yín kó di àìlógo títí láyé lórúkọ jésù a mú gbàdúrà pé ìbùkún tẹ fi táwọn àwọn èèyàn títẹ bá ń talẹ ló máa jẹnu ayé wọn ní orúkọ ńlá jésù fún ohun tẹ ẹ ṣe lónìí lónìí ayìn olúwa fún olùṣọ́àgùtàn wa àgbàlagbà wa ní olúwa tẹ ẹ lò fún wa a fi gbogbo ògo a mú gbàgbọ́ pé lọ́la àtọ̀lá ju tòní lọ lórúkọ jésù bá a ṣe ń lọlé báyìí ojú yín kó máa bá wa lọ a dúpẹ́ ọba fún ìdáhùn sádùúrà wa o. Ni orúkọ Jésù la gbàdúrà. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ìpàdé gbogbo àwọn onígbàgbọ́ lọ́la ó máa wáyé láago mẹ́jọ láàárọ̀ ọ̀la o. Oúnjẹ ọ̀sán pẹ̀lú Jésù láago mẹ́ta ọ̀sán. Ó súnmọ́ ibi àti bàbà funfun tó wà lọ́ọ̀kan ẹ̀yẹ nílé ilẹ̀ ìsọjí là ń sọ ohun.